0: laman-laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Ska Vibes! Ja yon, ay araw ng Huwebes! Unang araw ng buwan ng Oktubre 2026!
1: Grabe! Ramdam ko na! Palapit na siya! Ang araw ng mga patay! Patay na patay sa akin!
0: Oh my God!
1: Bakit gusto mo sa'yo din? Paanong patay na patay sa'yo? Ikaw yung nag-ghost. Ay! Sorry, bunganga na naman ang aga-aga.
0: Gusto mo talaga ng asunto.
1: Ay!
0: Oy! Magandang umaga sa mga ka-vibes na walang tulog, Diyos ko po!
1: Bakit parang galing ka sa iyak kagabi?
0: Anong iyak? Galing kami
1: ay!
0: Sa PBP, sir.
1: Kilala ko yung mata ng puyat at yung umiyak.
0: Sige, pilit
1: mukhang,
0: mo.
1: Mukhang may pinagdaanan ka kagabi.
0: Ah, talaga?
1: Mukhang may. Namimiss ka na naman.
0: Sige.
1: Ay! Mamaya! SKL mo sa amin yan, yung pamamaga ng mata mo, ha?
0: Mama mo, SKL. Puyat kami. Uy, maraming salamat po pala, ha? Sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas para po sa mga parangal na iginawad po ninyo sa PRTB Manila, FMR Manila at ganun din sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Thank you!
1: Salamat! Oy, in Tagalog, tinagalog lang. Walang masabi kasi wala naman siya doon, hindi naman sa ano doon, di ba? Kapag hindi ka kasama doon, manahimik ka na lang. Ganon!
0: Easy. Maraming salamat po sa bumubuo ng 29th KBP Golden Dove Awards para po sa mga parangal at pagkilala na iginawad niyo po sa Philippine Collective Media Corporation, sa MSPC Media Servisyo Production, di ba? At ganun din sa PRTB Manila. Thank you! Salamat po!
1: Worth it naman yung pagpupuyat mo kagabi.
0: Oo naman. Dahil nga tuwan-tuwa tayo, lalong-lalo na kay Sir Jack Batalyones, kay Mama Nina Corpus, at sa mga programa ng DZMM. At ganoon din yung with due respect. Naku, nakakatanggap po ng parangal. Salamat po. Si Attorney Dino De Leon, Cliff Arguelles. Maraming salamat.
1: Mukhang nakapag-take out ka pa ng manok kagabi, ah.
0: Actually, yes.
1: Kasi, yan lang ata yung pinunta mo doon, yung kainan, eh, no?
0: Magsasara na kasi kinaina namin. No choice.
1: Oh, at least, di ba, masaya. Worth it ang pagpupuyat kesa yung pagpupuyat mo sa maling tao. Ay! Kamusta naman?
0: Yan, no?
1: October 1 na! Wala ka pa rin love life! Ang boring naman ang buhay mo! Nako. Pero dahil nga October 1, dapat simulan natin ang buwan ng buhay na buhay. Tayong tayo ang ating mga paa para sa ating mga pangarap. Ganon.
0: Dahil pangarap namin na mapasaya ka, bigyan ka ng good vibe music at kwentuhan. Diyan ka lang, huwag kang aalis. Dahil hanggang alas 12 mo kami mapapakinggan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Ka-vibe sa Sound Trip.
0: Ang lapit.
1: Oras natin, 8:25.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS
4: favorite vibe.
5: 92.3 FMR.
6: FMR
5: favorite music radio. Good vibes.
7: Ang lupet.

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: pengalaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: The vibes ngayong araw ng Oktubre! Unang araw, October 1, 2026! Salat ang ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na ang kapagandahan, ito ang para sa mga anak ninyo!
4: Happy na! Birthday mo pa?
3: Uy!
4: Ganon!
3: Kaya naman, tara na, magkanta na!
5: Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
3: Happy, happy, happy birthday!
5: Sana'y mabusog yung kami!
3: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
4: Simulan natin sa mga paboritong artista ng Kavails! Nagdiriwang ng kanyang karawan, walang iba. Happy birthday sa'yo, Tom Rodriguez!
3: Hoy, Tom Rodriguez! Happy birthday!
4: Maligayang karawan din sa'yo sa napakagandang si Pamela Baranda!
3: Pamela Baranda! Happy birthday! Maligayang araw din ng iyong kapanganakan, si Romel Agustin! Happy birthday!
4: Happy birthday! Happy birthday din sa'yo, Paul Phoenix!
3: Happy birthday!
6: Happy birthday!
3: Oh, sino pa ba maligayang karawan din sa'yo? Johnny Martinez! Happy birthday!
4: Maligayang karawan din sa'yo, Raymond Joseph Montalban!
3: Hoy! Happy birthday!
6: Happy birthday!
3: Sino mo ba? Wala na ako.
4: Oo, wala na din. At yung mga ka-vibes natin na ngayon ay nakikinig at ngayon yung araw ng kanilang kapanganakan. Uy, happy birthday sa'yo.
3: Happy birthday po sa inyo. Ay, Johnny Martinez, anong ginagawa mo dyan sa baba? Kumukuha ka na naman. Ha?
4: Sino na naman yan?
3: Si Johnny Martinez na...
4: Hotdog. Hotdog. Shanghai.
3: Ay, hi.
4: Suman.
3: Say hi daw kay Johnny Martinez. Hi mo naman daw siya.
4: Ayokong mag-hi sa mga babaero.
3: Uy! Easy, easy. Easy, easy. At sa mga ka-vibes natin na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang birthday, aba, na may mga ganang-ganang katabaran ng inyong mga kaso.
4: Alam mo, ang galing na intindihan nila. Ano ba?
3: Wala, nag-auto-shutdown
4: na. Happy birthday!
3: Pawidin na daw ay para sa mga birthday nyo.
4: Let's go!
3: Yay!
4: Ipasok na ang musiko!
3: Tara!
4: Eto na! Happy birthday!
3: Bakit baka nagpo yan?
4: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
3: Happy birthday!
4: Happy birthday! Sana'y mabusog yung kami!
3: Happy birthday! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: That's me! At ang makulit mong tito, Seratso Kiko!
3: Ano?
4: Kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FMR!
4: Goodbye! I'm sa Soundtrip! Ang lupet!
0: Favorite Vibe!

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sa gipin, itinulak sa pangingi, ito palang ibig.

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
0: DJ May.
3: Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!

0: starke Vibes am wieder Hintermorgen. Vitamin C.
1: Vitamin, chismis! Ang hinihintay mo tuwing umaga, nagpapabuhay ng dugo mo, ang kumukompleto ng araw mo.
0: Dahil ikaw ay
1: chismosa! Marites, parites, lahat na pares-pares, ganon.
0: Oh my goodness, eto na nga. Malamang napanood na ito ng lahat ng ating mga ka-vibes online kung saan ang ating sikat na sikat ngayon na tennis player, walang iba kundi si Alex Iyala, ay nakitang medyo nainis lang naman. Medyo. Yun yung POV ni Tito Kiko mo, DJ Main. Medyo nainis ng konti, pero nandun pa rin yung postura at respeto niya dahil nga ang isang
1: Fanny
0: na Pilipino rin ay nakitang naghagis ng sombrero para sana papirmahan. Pero ang mali kasi nitong Fanny na Pilipino ay initsa niya yung sombrero.
1: Baka na-overwhelm kasi, no?
0: Pwede namang na-overwhelm, pero kasi
1: mali pa rin
0: yun. Oo. Mali!
1: Oo, hindi gano'n. Nasa tamang edad ka na, sobra-sobra pa. Hindi mo pa rin alam yung GMRC na tawagin.
2: Mali yun, kuy. Kiko naman eh. Mali.
0: So, yun na nga. Mabalik tayo sa kwentong ito. Eh, nakalagpas na si Alex Iyala.
1: Kung makikita nila sa video, diba?
0: Nang iitsa o ihagis nung Fanny yung nasabing sombrero. At eto na nga, huminto si Alex Iyala, binaba yung kanyang mga bit-bit na gamit at binalikan yung sombrerong initsa, kinuha at kinausap, kinumpronta
1: itong Fanny na naghagis.
0: Pero napaka-respeto pa rin ng pakikipag-usap niya. Ano ba sinabi ni Alex Iyala?
1: Huwag kayong maghahagis ng gamit sa player.
0: Ayan.
1: Diba? Kung gusto nyong ipasign, pwede nyong sabihin in a nice way dahil pipirmahan ko naman yan.
0: Exactly.
1: Diba? Ganon. In fairness naman doon sa Pani, nag-sorry naman siya.
0: Ayan.
1: Diba? Siguro nga dahil na-overwhelmed, diba? Pero mali pa rin talaga. Pero ang galing lang ni Alex Iyala kasi kaya niyang i-handle yung ganong sitwasyon. Diba? With the well-mannered na babae.
0: Tama.
1: Na talagang alam mong edukada.
0: Oo. At hindi lumaki ang ulo niya, ha?
1: Oo.
0: Kasi kung yung iba lang naman, may mga pagkakataon na may mga kapwa tayo na kapag ganitong sobrang sikat, eh napupunta yung kasikatan sa ulo at kapag sa kanila nangyari ito, iba yung kanilang reaksyon.
1: Umiinit ang ulo.
0: Tama. Pero si Alex Iyala ay nanatiling kalmado, marespeto, at sinabi niya ng napaka maayos yung kanyang gustong sabihin doon sa Fanny para maintindihan ng lubos nung Fanny na mali ito.
1: Totoo.
0: Hindi dapat ganito sa ganitong paraan. Pipirmahan ko yan, huwag mong iba to. Eh, magsabi ka lang.
1: Totoo naman. At saka yung mga ganyan, mapa-artista, mapa-atleta. Siyempre may time na, alam mo yun, pagod na sila dun sa kung ano man yung ginawa nila.
0: Tama.
1: Diba yung mga artista galing sa program.
0: Ayan, yan.
1: Didiretso ng backstage yan kasi pagod. Minsan may mga funny talaga na makukulit, talagang hahabulin nila na hindi nila naisip na, oy, tao yan, oh, hiningal din yan sa show. Ano pa kaya tong atleta natin na binubuhos ang kanilang buong enerhiya sa kanilang paglalaro? Diba?
0: At ito pa na ito, regarding ng mga artista, I'm not speaking in behalf of the artist, diba, mga artista, pero para lang maintindihan natin, kasi meron tayong mga natatanggap, o kahit naman tayo noon eh, nung wala pa tayo sa media industry, kapag nakakakita tayo ng artista, ang ine-expect kagad natin ay magiliw,
1: totoo,
0: approachable, at papansinin tayo konting kaway at kindat,
1: totoo,
0: mo lang. Pero kasi may mga pagkakataon po na ang artista talaga, eh sobrang pagod. Puyat.
1: Kaya walang tulog.
0: Kaya minsan wala talaga sa
1: mood. Siyempre tao din yan. Ikaw nga minsan wala ka sa mood kapag kulang ka sa tulog. Pagod ka. Eh ganun din sila. Lalo na ito si Alex Iyala. Isipin mo naman, napapanood nyo naman ka-vibes kung paano yan maglaro. Mahirap mag-badminton at hahabulin mo lang. Hahabulin yung bola. Diba? Tapos papaluin mo pa. Grabe ang cardio dyan. So makikita mo dun sa video, mukhang kakatapos lang ng game niya. Tama, magpapahinga na sana siya sa dog room nila.
0: Oh, may bit-bit diba? Siyang mga gamit eh. Kaya po sa mga ka-vibes natin, ako palakpakan natin si Alex Ayala dahil po sa kanyang naging response dito sa naturang fan na naghagis ng gusto niyang papirmahang sombrero.
1: Oh, dapat ganyan yung mga iniidolo natin, di ba? Well-mannered.
0: At sa lahat ng mga personality, maging katulad tayo ni Alex Ayala na kahit na ano mangyari ay nandun pa rin ang respeto at pagmamahal natin sa ating mga ka-vibes na humahanga sa atin.
1: Kaya nga hindi ko binubuisit si Kiko ngayon kasi wala siyang tulog eh. Oo, naiintindihan ko yun.
0: Gaya niya, wala
1: kasi
0: rin.
1: Kasi nga, ano, galing siya sa iyak kagabi. So, sa mga ka-vibes alam natin dyan. Oo. Abangan natin ang kanyang SKL maya-maya lang. Bakit namumugto ang mga mata niya? Mukhang may namimiss ata siya.
0: Alam mong alas stress na ako natulog.
1: Ay, hindi ko alam. Bakit ko malalaman? Bakit ka-chatmate pa kita?
0: Sinasabi ko nga
1: Maisipin nila, nag-chat-chat tayo para sabihin mong alam mong alas stress ako natulog. Wow ka talaga, ha?
0: Sinasabi ko nga ni.
1: Ay, naku, huwag mo kami dinadaan sa mga istoryahe mong ganyan. Mamaya abangan namin yan.
0: May papakilala ko sa'yo.
1: Sino?
0: Si Uncle Dagol. Hoy, magandang umaga, Uncle Dagol!
1: Guwapo ba yun?
0: Guwapo yun.
1: Talaga?
0: Pray boy yun.
1: Oh, pray.
0: Pray boy. Boy.
1: Bakit? Oh. Mahilig magdasal?
0: Oo.
1: Lumuluhod ba siya?
0: Lumuluhod yun.
1: Oh, talaga?
0: Diba?
1: Ano bang meron siya na wala ang ibang kalalakihan?
0: Siya yun eh. Merong... Teka lang.
3: Katas ng nakalipas.
1: Ay, expired na yan! Kasi nakalipas na yung katas eh. Wala na yan! Baka inaamag na!
0: Pero bago-bago pa rin ang kanyang katas.
1: Ay, hindi ka sure.
0: Uy.
1: Bakas ng kahapon, mahirap na yan. Diba?
0: Ay, shout out sa'yo, Uncle Dagol at Tanya Chinita. Nakita natin sila yung mga taga-ibang estasyon. Yung mga ka-vibes natin sa ibang estasyon.
1: Sino? Sino ang nagtanong?
0: Si Ma'am Nicole. Okay, Ma'am Nicole. Magandang umaga po. Hoy mga ka-vibes, magbabalik pa rin kami. At mamaya, pwede kayo tumawag sa
1: 09-54-406-1967 para sa mga shararout on air.
0: Yan, maririnig mo pa rin hanggang alas 12 na tanghali ng isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Serajo Giga! Kaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
1: Oras natin, 9:27!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS! Favorite Vibe!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
6: Ganito kasarap.
5: Malinamnam.
7: Favorite vibe.
5: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
7: Kiko
5: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
3: Kavibes!
8: Hello!
9: And the Kavibes! Pagkakataon na para makabati live on air, tawag na sa
3: 0954-406-1967.
9: At maya-maya ay live na tayo sa ating Facebook page.
3: Kaya i-follow, i-like, i-subscribe na ang lahat ng social media accounts namin. Facebook, YouTube, Instagram, at Spotify,
9: yon.
3: At Red, at ang ating X 92.3 FMR Manila.
9: Correct. Tawag na. Dali na. Magiging kayo tumawag. Tapo namin. Magandang umaga po. Sa lahat ng ating mga ka-vibes. FMR Squad. Sa mga driver-conductor, magandang umaga po. Sa mga pasahero, Huwebes na ngayon. Unang araw ng buwan ng Oktubre. Konting tsaga lang. Malapit na magkabigayan ng Christmas bonus.
3: Ang tanong, may bonus ka kaya kung absinero at absinera ka?
9: Ang tanong, may Christmas bonus ka ba kung wala ka naman trabaho?
3: Ayun lang. Ang sakit sa bangsuan. Ito, magandang umaga sa mga ka-vibes natin. Kay La William Martel, kay Claudio Gascon, kay Coach Everyday, Mary Gulay, Altesa Herrera, Sino Cruz, Star Racer, Randy Santisas, Emmy Hernandez, at kay Mrs. Lopez.
9: Hoy,
3: o kay Manang
9: po.
3: Lopez.
9: Tawag na kayo.
3: Ayan na. Hello!
9: Hello, ka-vibes. Pangalan mo, taga saan ka?
10: Mark Anthony, taga Pampanga.
3: Mark Anthony. Bati na, Mark Anthony!
10: Shoutout sa asawa ko. Happy birthday.
3: Pangalan ng asawa mo?
10: Rosette Pangan po.
3: Rosette! Happy birthday! Ayun lang.
10: Shoutout din sa mga may inggit sa akin. Magbago na kayo.
3: Wow! The confidence is very high.
9: Sikat yarn.
3: Pogi yarn. Mark Anthony, paano mo kami na-discover? Wow.
9: Discover?
10: Nakikinig po ako ngayon sa radyo.
3: Sabi nga namin. Nakikinig ka ngayon. Sige, Anthony. Lagi ka makikinig, Anthony, ha?
10: Opo.
3: Araw-araw. Ayun. Maraming salamat. Sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
10: 92.3 MMR, ang lupit!
9: MMR!
3: Ang galing!
9: Ang galing!
3: Ang galing-galing ninyo! FMR! F as in favorite!
9: Yeah,
3: M as in music!
9: Uh-oh.
3: R as in radio! Kaya FMR!
9: Salamat, Anthony! MMR! Bago yun!
3: Minsan nga may SNR pa eh! No, lahat na! Basta ganun yung sounds like, pwede na sa kanila!
9: Basta katunog, okay na yun! Ang importante, may ang lupet!
3: Partida, araw-araw pa daw nakikinig yan, ha? Hindi kaya may tayo ang may problema sa pagpo-pronounce?
9: Baka.
3: Oo.
9: Baka tayo din.
3: Baka tayo talaga.
9: Patawarin naman.
3: Kabahin, swede pang humabol at mag-shararout. 0954-406-1967.
9: Magandang-baga din sa mga ka-vibes natin. Diyan sa Pasay, Caloocan, at Maynila. Sa mga tahanan na nakikinig sa amin, magandang umaga po sa inyo.
3: Ganon din ang mga taga-monumento. Mga taga-Baguio, mga taga-Bacolod, Iloilo.
9: Salamat po sa inyong pagtutok. Eto na!
3: Hello!
9: Ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka? Hello? Ay, wali.
11: Hello po.
9: Ayan na siya. Oo. Pangalan mo, taga saan ka?
3: Pangalan at taga saan?
11: Si Aileen pa. Taga Iloilo pa.
3: Oy, Aileen ang Iloilo. Oh, Aileen, bati na.
11: Binabati ko po yung...
9: Palayo yung tayo ng palayo.
3: Bati na, bati sige. Na.
11: At binabati ko po yung...
9: Aileen, bilis!
11: Binabati ko po yung kapatid ko dyan. Sa Cavite po.
9: Anong pangalan?
11: Si Carlo Ispule po. At saka yung pinsan ko po. Si Jirel Villamon po. Dyan sa Dabao.
9: Dabao, oo. Sige, sino ba?
11: Si Evelyn po. Sa Dabao rin po.
9: Seven Evelyn.
3: Ayun lang, Aileen. Wala na.
11: At saka si...
9: Ano ba?
11: Si...
9: Bilisan mo, 55.
3: Buffering din siya.
11: Magandang umaga po.
9: Ayan.
3: Aileen, sabihin mo muna. 92.3 FMR. Ang lupet.
11: 92.3 FMR ang lupet.
3: Ayun.
9: Nakuha niya ba?
3: Salamat, kid.
9: Thank you, Aileen. Salamat. Mga ka-vibes, putuli muna natin, ha? Dahil magbibigay daan muna tayo para sa mga nagbabagang detalye ng mga nagbabagang balita sa ating FMR News Break. Magbabalik tayo mamayang alas 10 ng umaga, syempre.
3: Syempre. Mamaya mag-abang sila ng gabi.
9: Gabi. Iba na yun. Hard speaks yun. Para sa ating SKL!
3: Seko lang. Kaya naman i-save mo na ang aming number. 0954-406-1967.
9: Magbabalik pa rin kami kasama ng isang baby ng bayan.
3: That's me.
9: DJ Main.
3: At ang makulit mong tito, si Racho Kiko. Ay, kalikot.
9: Dito lang sa 92.3 FMR.
3: The Vibes, The Sound Trip.
9: Ang Lupet! Favorite Vibes.

0: vibes.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ikinatuwa ng Senate Impeachment Court ang pagbasura ng Korte Suprema sa tatlong petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon ng tribunal sa two-thirds vote requirement para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, ibinasura ang mga petisyon ni Victor Rodriguez, Bertenny Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa lack of standing at prematurity. Sinabi pa ni Tongol na nananatiling umiiral ang September 23 ruling ng impeachment court kaya magpapatuloy ang proceedings nang walang delay mula sa mga nasabing petisyon. Sa naturang ruling, ang two-thirds vote ay ibabatay sa mga senador na legal at aktwal na nakakalahok sa botohan. At 13 senador naman ang bumoto pabor sa bagong interpretasyon habang si presiding officer Francis Escudero ang tumutol at 6 ang nag-abstain.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang substitute bill para sa mas maigpit na digital safety ng mga bata na may mga pagbabagong ginawa sa pagtalakay ng panel. Sa inisyal na bersyon ng panukala, itinakda sa 13 years old ang minimum age para makagamit ng social media platforms. Ang mga edad 13 hanggang 17 ay hindi papayagang gumamit ng ilang features, kabilang na ang live streaming, endless scrolling, short form video feeds, ilang purchases at gambling-like mechanisms. Maaari ring ipa-deactivate ang account ng mga minor de edad kung bawiin ng magulang ang kanilang pahintulot. Sa ilalim ng panukala, lilikain ang offer of Office for Children's Social Media and Digital Safety at inuobliga ang digital platforms na magkaroon ng local presence sa Pilipinas. 2 million pesos hanggang 20 million pesos naman ang multa sa bawat paglabag sa child safety requirements.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, hindi itataas ang bayad sa passport sa kabila ng pagmahal ng gasto sa pagpiprint nito ayon sa gobyerno. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez na hahanap ng subsidy sa budget ng Department of Foreign Affairs para sagutin ang karagdagang gastos ng Apo Production Unit na nagmamahala naman sa pagpiprint ng mga passports. Ayon kay Gomez, hindi ipapasa sa mga Pilipino ang dagdag gasto sa pagpiprint ng passport. Nananatiling 2.621 billion pesos ang hinihinging 2027 budget ng Presidential Communications Office.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: ang lupet!
1: Oh, ano? Tara?
2: Tawag ka na sa 0954-406-1967 para sa ating SKL! Ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik, ang oras 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
2: Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Ang lupet!

0: Eto na ang pinaka-aabangan nyong
1: SKL!
2: Share ko lang!
0: Ang kwentong maikwenta! Kaya naman kapabes, kung ikaw ay may inspirasyon, konsumisyon, may gustong ikwento kahit kanino, huwag alam magmumura! Tawag ka na sa
2: 0954-406-1967.
0: At handa kaming makinig ni DJ Main sa lahat ng mga Evas at sentimiento mo. Kaya naman, habang may oras, maaga pa, tumawag ka na!
2: Kung wala ka namang load ka vibes, pwede mong gamitin ang iyong Viber. Yan pa rin ang aming number, 0954-406-1967.
0: Yan, at paalala lang namin sa inyo, ka vibes, sa lahat po ng mga gusto mag-share ng kanilang SKL, lakasan po ninyo ang inyong mga radyo. At ganoon din, pumuesto kayo sa mga lugar kung saan napakahina po ng signal ng inyong cellphone.
2: Oo, ganoon, para tayo nakakaintindihan. At kung may drum po sa bahay ninyo, ayan, pumasok po kayo doon. Doon tayo magkwentuhan. Para naman, very inspiring ng, ng voice ninyo galing sa ilalim ng lupa. Yan. Nakakatayo ng balahibo, ganoon.
0: Correct! At para talagang nakakaintindihan, nauunawaan, at makakapag-usap tayo ng napakatino.
2: Diba? Ewan ko na lang talaga ka-vibes, ha?
0: Tawag niya kayo, dali na!
2: 0954-406-1967.
0: Dahil pag hindi kayo tumawag, kakanta kami.
2: Mamili ka, kakanta kami o tatawag ka?
0: Yan
2: kasi
0: lang.
2: Pag kami ang kumanta, sabi sa inyo.
0: Mapapatawag ka?
2: Oo, nang di oras.
0: Oo, di ba? Kahapon, napanood nyo. Kumanta lang On the Wings of Love sa DJ Ben. Gusto niyo ba isa pa? Ha? Dali na.
2: Ayan na, meron.
0: Ayaw nila
2: tumawag. Ayaw
0: kanila kumanta.
2: Niready ko pa naman yung lyrics ko. Ka-vibes for today. O sige, ito muna. Entertainin natin.
0: Sige, ito na. Hello!
3: Hello, DJ Main, DJ Kiko.
0: Ay, pangalan mo, ka-vibes. Taga saan ka?
3: Si Tami po ng Laguna.
0: Oh, Tami, anong atin?
3: Ito lang, share ko lang totoo na ngayong El Nino. Apaka-init, grabe.
0: Oo, init.
2: Init? Bakit ako nilalamig?
3: Yun lang. Tapos, buti naman, rest day ko ngayon, mga paglinis ng kwarto.
2: At least, diba, very productive ng araw mo. Yun naman yung importante. May nagagawa tayo sa isang araw na hindi natin nasasayang ang araw natin kesa nakahilata lang tayo at nagmumukmok.
0: Saglit
2: diba?
0: Lang, ha? May nanonood sa atin dito sa TikTok Live. Ang pangalan niya ay Rico Robles. Ito ba? Ay, ito pala yung kahapon. Ay, congratulations, sir. Siya yung nanalo kahapon. Siya pala yung taga Monster RX. Tama ba, sir?
3: Oo
0: nga, sir. It's an honor, sir. Ayan, yeah. In English na ako, wala na.
2: English speaking yan. Nako, don't fight her. Fight him pala.
0: Alas, sir, nasa likod ka lang namin. Ba't hindi tayo nag-feature, sayang? Ay, boring.
2: Ay, nako.
0: Shout out sa iyo, sir, ha. Salamat po, Sir Rico Robles. Thank you. Congratulations po, ah. Thank you. Anyway, balik tayo sa iyo.
2: Ayun nga, at least, di ba, hindi yung nakahilata lang siya sa bahay. May nagagawa siya. Kaya talaga naman, nakakasaya naman yan. You are very productive today.
0: Oo nga, buti naman.
2: May gusto kang batiin? Tami?
3: Invite ko lang bukas, grand opening na ng bagong store ng pinagtatrabahoan ko. Sana makapunta po sila. Sa may Kanlubang, Laguna po yun.
2: Ayun, eksakto-eksakto yan, mga taga-Laguna na nakikinig sa iyong ngayong oras na ito. Ayan, Tami, maraming salamat. Uy, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
3: 92.3 FMR, ang lupet.
2: Ay, si Tami ng Laguna!
0: Ang ikaw ay marinig ko. Salamat, Tami. Grabe si Tami, no? Talagang consistent sa pag-update ng kanyang life lessons.
2: Life lessons! Wisdom of the day.
0: Sabi ni Rico Robles, I enjoy your TikTok Live, Kiko, and DJ Main. Ay, salamat po, ha.
2: May sinabing pangalan ko.
0: Meron.
2: May makapatingin nga. Alam mo, hindi na ako, may trust issues ako, eh. Hindi na ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan,
0: meron.
2: Eh.
0: Nakikinig siya sa atin, hindi siya sa sarili niyang istasyon.
2: Ay, maraming salamat, Sir
0: Rico Robles. Salamat. Sa likod namin siya kahapon, nakikita ko siya.
2: Dapat kinalabit mo, di ba?
0: Inahiya ako, hindi ko naman alam.
2: Mahiya ka pa pala sa lagay na yan?
0: Kunti.
2: Ay!
0: Hindi ko naman alam na kilala niya ako. Ay, salamat po sa Rico Robles. At congratulations po
2: congratulations
0: sa
2: kanyang award.
0: Oo, sa napanalunan mo sa KBP Golden Dove Awards. Thank you! Mga kawais, salam niyo kayo. May oras pa tayo.
2: 0954-406-1967.
0: Kaling natawag na.
2: Pag di kayo tumawag, kakanta ko.
0: Isa.
2: Dalawa.
0: Eto na, may timer na kami. Pag hindi kayo talaga tumawag. Ay naku, malapit na. 3, 2, 1, and it's time's up.
2: Wala. Hello.
0: Wala pa yan. Ano? Ayaw yung tumawag?
2: Bahala kayo, wala kayong no choice. Dahil kami nagpa-practice na, dahil malapit na ang Christmas party para na nababanat yung lalamunan namin para pagdating ng Christmas party, alam namin kung anong talent yung aming gagawin kasi may pa-bonus, di ba? Pag ganyan. Dapat sumasali ka talaga sa mga pa-challenge pag Christmas party kasi malas ka sa raffle, malay mo, swertehin ka naman sa sa talent portion, di ba?
0: Kaya dapat ngayon pala nagpa-practice na kayo gaya namin ni DJ Main. Kaya ito ang may dinibara sa inyo. Yeah! Wag ka magmumura, huy! Nagmura! Ang awitin nito ay para po sa lahat ng ating mga ka-vibes na umiibig.
2: Hello.
0: Huwag kayong mag-alala. Hello. Maghihiwalay din kayo.
2: Walang forever!
0: Ito ang para sa inyo. Ako muna, DJ Main.
2: Hindi ikaw.

जाइया जाइया।

0: lawak na kayo.
1: Tama na.
2: Ikaw naman, lagi mo binabati, nandun na ako sa momentum. Kapag binabati mo, natatawa ako.
0: May caller na kasi.
2: Oh, sige, sagutin muna natin yung caller natin. Sino ba yan?
0: Tawag ng tawag, kumakatang tayo tawag.
2: Storbo naman to, nagpa-practice, nagsisipra kami ng kanta.
0: Tawag na, ito na. Na.
2: Hello!
3: Hello?
0: Oh, ano?
2: Alam mo ba, istorbo ka? Nagsisipra kami ng kanta?
0: Makanta yung tao, tawag
2: ka. Ang sabi ng boss namin, may bonus daw ang magagaling na may talent sa December na darating. Kaya nagpa-practice kami araw-araw ng mahasa na ilalamunan namin. Tapos ikaw, tatawag-tawag ka?
0: Talaga ka, mawin maniwala to. Oh, kabibs, pangalan mo, taga saan ka?
3: Tiga Kainta po.
2: Uy!
0: Pangalan?
3: Jojo Molina po.
0: Jojo Molina!
2: Molina, ano? Molino?
3: Molina.
2: Ah, Molina.
0: Ano nga din, Jojo?
2: Jojo Mojo?
3: Molina po.
0: Jojo Mojo. Ano? Sorry. Ano nga din, napatawag ka, Jojo? Jojo, ano nga din, napatawag ka?
2: Anong atin? Ano ba? May kukwento ka ba? May ihingi ka ba ng advice? May babatiin ka?
3: Hingi lang po sana ako ng advice eh.
0: Sige. Tungkol saan, Jojo?
2: Ala, nauna yung tawa. Bago yung hingi ng advice.
0: Jo, ganito ha. Mukhang nakikinig ka sa radio monitor mo. Hinaan mo na yan. Dito ka na sa cellphone mo. Makinig sa amin ha.
3: Sipa. Pinatay ko na po.
0: O, tamo. O, Joe, anong ihingi mo ng payo?
3: Kasi last month nakita ko yung ex-wife ko eh.
0: Okay.
3: Hindi ko naman siya inaano. Kinasal na siya last year.
0: Kinasal na siya last year?
3: Oo.
0: Okay, sige, kwento mo ng maikse pero detalyado, Joe, ha, para maintindihan namin at ng mga nakikinig sa atin sa ating Facebook Live at On Air. Jojo Molina, ikwento mo na!
3: Last month, nakita ko yung ex-wife ko. Tapos, kasama yung dalawang anak namin.
2: Mm-hmm.
3: Yung isa, nasa lola niya at yung isa, nasa kanya.
2: Mm-hmm.
3: Ang gusto naman niya, pati yung isang anak ko, i-apilino na sa kanya.
2: Mm-hmm.
3: Hindi naman siya na pag-usap eh. Ano kaya may papayo niyo?
2: Kumbaga, sariling desisyon niya lang iyon.
3: Oo, kasi nga kinasal na siya.
0: Okay, Joe, ganito. Umpisa lang natin sa basic, ano, itong ex mo ay kasal ba kayo o hindi?
3: Hindi po,
0: hindi.
3: Sir.
0: Hindi, okay. Yung dalawang anak ninyo ay tig ilang taon na? Yung panganay, ilang taon?
3: Panganay, 13.
0: Yung bunso ay?
3: Tapos yung 11.
0: Okay. Gano'n kayo katagal ng hiwalay nitong ex mo?
3: Almost 8 years na.
0: 8 years na, matagal na. Yung mga bata ay nasa kustodiya nino?
3: Yung bunso ko, nasa kanya. Pero yung isa, nasa lola niya. Which is, nakikita naman kami.
0: Lola, nasa side ng kanino?
3: Nung nanay, ng ina.
2: Okay. Nung sa kanya, dun sa babae.
0: Teka, bakit nasa lola?
3: Yun nga kasi, ang unang apo nila, ginawa nila sa pang-apelido nila. Pero yung gusto ko, sa apelyido ko.
2: Na ngayon, gusto nang kunin ng nanay at gawing apelyido niya
3: apelido.
2: Na.
0: Okay. Dahil nga nagpakasal na siya sa bago niya.
3: Oo, sa
0: okay.
3: Ano siya, misis, ganun.
0: Sige. Ngayon, Jojo, ano ang tanong mo?
3: Ano may advice niya? Ibibigay ko ba sa ngayon ano ko? Or pababayaan ko ng iyan yung apelido ko.
2: Gusto mo kami ang magdesisyon para sa buhay mo, Jojo? Yung totoo, Jojo!
3: Kasi marami na akong inaano na advice. Pero mayroon nagsasabi, ba't ka papayag? Ba't ka papayag na iyan na muli na dun? Eh, anak mo yun.
2: Oh, sige, kwentuhan ka vibes tayo ngayon.
0: Ayan, ha? Ito, ano lang to? Kwentuhan lang naman. Oh. Eh, ilan taong ka na pala, Jo?
3: 54.
0: Oh, sige. 54. Ito kwentuhan lang nga. Oo naman. Kwentuhan may tagay, gano'n.
2: Okay, eh. Basta, wag kang magubos
3: naman.
2: Ano
3: naman kasi yung ex-wife ko,
0: Chantilby. Ay, tagay mo na lang, Jo.
2: Tagay mo muna.
0: Shut mo muna. Sige na.
3: Tinatawa lang, pero minsan naisip ko rin talaga na dapat yun na nga ba ibigay sa kanya yun.
0: Ay, dagay mo nga muna. Para
3: matay.
0: Shot
2: muna, shot Jo. Shot Jo.
0: Ayan, o. Tos, inom.
2: Jo, ano ba talaga yung nararamdaman mo?
0: Ayan.
2: Bukal ba sa loob mo na ibigay? O gusto mo, ito yung magtutuloy ng iyong lahi.
3: Para sa akin, ayoko eh.
2: Ayun naman pala eh, Joy, bakit ka nag-ano sa amin eh?
3: Pero may nag-advise sa akin na, pabayaan mo na kasi, tuloy, nahanapin ka rin naman yung pagtanda. Ng bata.
2: Eh, ikaw ba, Kiko? Kung ikaw yung lalaki, papayag ka ba?
0: Ay, paano mo mabigay?
2: Ah, bakit? Bakit hindi niya ibibigay? Sige, bakit?
0: Pre, bigyan niya yung bunso niyang anak. Yun ang meron siya. Tapos ibibigay mo ba? Sorry po.
2: Inom, pero magsusuka.
0: Sorry po. Sorry.
2: Eh, tagay mo muna.
3: Sa tagal ko nakikinig sa 92.3, yun ako nakapasok.
2: Sino?
0: Jojo, sino?
3: Yes, sino?
0: Antagal?
2: Antagal mo na. Walang napanis na yung joke namin.
0: Ayaw mo na, Jo. Lasing ka ba sa akin? Sabihin sa'yo, pare, huwag ka magbigay.
3: Sige. Doon po may advice nyo ngayon, yun ang gagawin ko.
0: Huwag ka magbigay. Kasi, bigay mo yung lang sa'yo, tapos bigay na magbigay sa'yo.
2: Kamawalan ka na lang magtutuloy ng lahi mo, Jo. At make sure may anak din, magkakaanak din silang bago. Eh, pwede naman niya doon na lang apelido. Yun na lang yung nag-iisa sa'yo, Jo. Bigay mo pa.
0: Tama, Jo.
2: Pagsisiyan mo yung pagtanda mo. Hindi ganun.
0: Sabi ko, Jack, makikita siya. Lumapit ka dito, Jack. Lumapit ka. Para maintindihan mo. Alam mo, Jack. Ako, pare. Mahal kita, pare.
2: Please, guys. In love with you, pare. Kiss mo si Jack.
0: Kiss mo nga ako, Jack. 5 minutes mo lang mali siya. Hindi na. Kumpara naman tayo, pare!
2: Ano, tawa! Hindi ka naman tumatagay!
0: Hindi na. Pinababa ka naman yung mani eh.
2: Naubos na yung mani! Kakadila mo doon sa mani!
0: Uy!
2: Kasi nga, tinatanggal niya yung balat!
0: Nawala yung lasing mo!
2: Ay, nawala yung lasing
0: mo! Nawala yung lasing mo! Pare, ayun si kasi nang sabi niya sa'yo ni Main. Huwag kang mabigay yung anak mo, pare.
2: Natumba na yung kainuman natin, Jo. Wala na, baksak na siya, Jo.
3: Wala na, bagsak na si DJ.
2: Oo, wala na.
0: Pare.
2: Kaya mo yan! Huwag kang susuko! Pare. Pero pwedeng sumuka, ha?
0: Sabi ko sa'yo, pare, huwag kang magmaoy. Ang hirap mo rin kausap eh.
2: Ayun nga, Jo, kasi yung ganyang usapan, kung tayo pupunta sa seryosuhan, alam ko may batas dyan, ha? Correct me if I'm wrong, ha?
0: Meron,
2: may
0: meron,
2: tamang
0: meron.
2: Proseso para dyan. Mm-hmm. Pero, yan naman, consensual din yan.
0: Nasa inyong mag-asawa,
2: nasa inyong mag-ex yan. Nasa sa iyo yan ano kung talaga? Papayag ka o hindi. Oo.
0: De, ganito, para malinaw, para alam mo rin, ha? At sa iba pa nating mga kabayos. Ito, seryoso po ito. Sa ganito pong mga sitwasyon na kayo ay hindi namang kasal.
2: O, totoo.
0: Pero kayo ay nagpapakamagulang sa inyong mga anak. Pag ang bata po ay 6 years old pa baba, matik po yan sa nanay.
2: Pero depende kasi yan, Kiko. Depende yan sa, di ba, nanganak yung babae. Mm. Tulad ako, di ba, nanganak. Tapos yung birth certificate inayos mo. Pinapilido mo dun sa tatay. May ano yan eh, may pinirmahan yan eh. May pinirmahan yan na pumapayag ka o pumapayag yung tatay na gamitin yung apelyido. And I'm sure yun yung pinagdaanan nilang proseso. Kaya naka-apelyido sa kanya itong bunso niya. Di ba? So, legitimate na anak niya. So, ito namang pagpapapalit ng apelyido, eh, ibang may usapan, tamang prosesa din. May ibang usapan din.
0: Ibang usapan yun. Ang atin dito ay, doon muna tayo sa kustodiya. Yung basic ito. Pagbasa 6 years old, ang bata ay matik yan sa nanay. Okay?
2: Pero nga kasi... yung kustodiya yan. Kustodiya.
0: Pero kasi yung sitwasyon kasi, yung bunso niya, ay ilang taon ulit yung bunso mo, Jo?
3: 11.
2: So,
0: simula umpisa na sa'yo na yan, di ba?
3: Nasa ano, nasa mother niya.
2: Hindi, yung pag-aalaga.
0: Yung pag-aalaga.
2: Nasa mother. Pag-aalaga.
3: Pero nag-iwalay kami, baby pa siya.
0: No, nag-iwalay kayo, na kanino na si bunso? Nasa'yo pa rin, nasa'yo na ba?
3: Kanya.
0: Nasa kanya, ngayon lang sa'yo napunta. Hanggang ngayon ay nasa kanya na.
2: Nasa kanya pa rin.
0: Ah, apelyedo lang. Okay.
3: Yung apelyedo lang. Nasa kanya pa rin.
0: Oh, sige, sige. Okay na tayo doon. Basta sa 6 years old pababa, matik yun sa nanay yan. Pero pag 7 years old at hindi naman talaga kayo po pwedeng magsama dahil maraming factors, maraming consequences, eh pag 7 years old, yung bata itatanungin kung kanino nyo gusto sumama. Okay, tapos na tayo doon. Case closed. Doon naman tayo sa apelyedo. Since na ang bata ay, correct us if we are wrong ha, mga ka-vibes ha, hindi kami eksperto dito pero base lang ito sa mga nalalaman namin at na-experience, na-encounter. Kung ikaw ay pirmado naman doon sa birth certificate ng anak mo, ibig sabihin nito ay kinikilala mo siya
2: bilang anak.
0: At ikaw ay nagpapakilala na ikaw ang kanyang lehitimong tatay. Tama? At pagpirma mo kasi sa birth certificate ng anak mo, ito yung nangangahulugan na ikaw ay magbibigay suporta sa kanya, di ba?
2: At pumapayag na gamitin ang apelyido mo.
0: Oo. So, ang usapin, ang tanong mo, dapat ka bang pumayag na
2: tanggalin na
0: na mangyari yung gustong mangyari nitong ex-wife mo, di ba? Itong ex mo, ex na karelasyon mo, napalitan yung apelyido ng bata. Hindi ganun kadali yun.
2: Oo.
0: Marami siyang dapat pagdaanan. Dahil tutungtong pa kayo sa korte niyan sa usgado. Marami pang proseso yan. Napakahaba niyan. Tatanungin, bakit? Naging irresponsable ka ba? Tinakbuhan mo ba yung bata? Hindi ka ba nagbibigay ng suporta?
2: Maraming factors. Madaling
0: sabihin na, ay di, papapalitan ko yan ng apelyedo at padadala ko na lang sa apelyedo ko para parehas kami, para mabura ka na sa buhay namin. Hindi ganun kadali yun. Kasi once na kung ano yung nilagay mong input na information sa isang birth certificate, hindi pwedeng basta-basta baguhin
2: mabubura.
0: Yan.
2: Mabubura. Hindi yan ano. Hindi yan test paper na pag mali yung sagot mo, pwedeng eraser.
0: Oh, hindi
2: diba?
0: Pwede yun. Halimbawa na lang ha, sa akin na lang ha, DJ Main, Jojo. Late akong nagpaayos ng birth certificate ko kasi pinanganak ako na ang dinala ko ay pilyedo ng nanay ko. Okay, Jo? Nanay ko, ha? Magkapilyedo kami ng nanay ko.
2: Kumbaga, apelyedo ng pagkadalaga.
0: Pagkadalaga. Oo. Ibig sabihin, illegitimate ako.
2: Oo.
0: Maraming maling impormasyon ang nailagay sa birth cert. Apelyedo, edad ng nanay ko, kung kailan siya, ilang taon siya nung nanganak siya sa akin, apelyedo ko, na dapat apelyido ng tatay ko. Mm-hmm. Though hindi sila kasal. Mm-hmm. Ganun din yung dapat wala akong middle name.
2: Mm-hmm.
0: Pero binigyan ako ng middle name. So sumatotal para lumalabas magkapatid kami ng nanay ko. 'Di ba? So maraming mali 'yon. Pero recently, way back 2015, inayos ko siya.
2: Mm-hmm.
0: Ang daming
2: proseso pinagdaanan.
0: Ang haba ng pinagdaanan ko, magastos. Actually, yun, gusto kong maging apelyedo ng tatay ko.
2: Siyempre.
0: Pero yun sa kaso mo naman, gustong alisin yung apelyedo mo at papapalitan.
2: Oo, dahil dito, baka gusto pabit-bit dito sa napangasawa niya na.
0: Alam mo, malabo rin yun eh.
2: Oo.
0: Baka lang din talaga,
3: gusto niyo.
0: Baka lang naman din sobrang galit sa'yo para lang talagang totally mawala ka sa
3: Hindi naman. In good terms lang din naman kami minsan.
2: Pero, siguro para feeling ko naman dun sa side ng babae, I'm not sure ah. Baka lang ah. Para syempre may bagong pamilya na siya eh. Para hindi lang ma-out of place itong bata. Diba? Parang pare-pareha sila ng apelyido. Kesa yung ito, iba yung apelyido ng bunso niya, which is dito naka-apelyido kay Jojo. Tapos yung iba, buo sila magkakasama, iisang pare-parehas ng apelyido. Diba? Para hindi masyadong magulo. Siguro yun lang din yung para dun sa babae. Hindi dahil may sama siya ng loob kay Jojo. Kasi kung maayos naman yung paghihiwalay nila noon eh. Diba?
0: Tsaka ang ano ko lang dito, DJ Mino, Jojo, parang... walang ibang iniisip yung itong ex mo kundi yung para sa sarili niyang alam mo satisfaction, di ba? Sana kahit man lang isipin niya na yung anak mo darating at darating ang panahon hahanapin ka unang-una. Pangalawa, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang tatay niya, hindi niya maaalis yun kahit na burahin niya pa sa birth cert yung apelyido mo, yung pirma mo, mananatiling ikaw pa rin ang tatay niya. Diba? Sana yung man lang ang naiisip ng ex mo. Huwag niya nang gawing komplikado ang buhay. Diba?
2: Totoo.
0: Huwag na. Kasi, alang-alang na lang din kung talagang mahal niya yung anak niyo, mahal niya yung pinagsamahan niyo. Diba? Yung identity kasi hindi matutumbasan yan eh. Sana irespeto niya na lang yung part na yon. Na huwag nang pakialaman yung bagay na nandyan na. Huwag nang baguhin yung bagay na dapat ay ganun siya. Apelyido mo dapat ang daladala ng anak ninyo, huwag niya nang pakialaman. Diba? Kasi balang araw, walang ibang mamamoblema niyan kung hindi siya.
2: Eh baka din kasi may balak in the future, mag-ibang bansa. Itong ex-wife ni ano, ni Jojo at yung family nila, 'di ba? Para hindi rin mahirapan sa pagpoproseso ng papeles. So maraming factors na dapat tanungin mo rin siya, bakit ba? Para saan ba? 'Di ba? Kung ito naman ay para sa anak mo din naman, syempre yung desisyon na 'yan is nasa sayo pa rin 'yan. Kung saan magiging maganda at maayos na hindi mahirapan ang anak mo paglaki.
0: At saka dapat pag-usapan nyo rin, syempre, yung pros and cons.
2: Oo. Hindi yung pwedeng, papalitan ko yung apelido. Tapos sagot mo lang, oo, hindi. Tapos na. Dapat hindi, pag-usapan nyo mabuti.
0: Hindi ganun kadali yun. Ha? At yung mga bagay na to, kasi ito yung seryoso ito eh. Identity to ng inyong anak. Diba? Hindi ito, hindi ito laro-laro.
2: Alam mo, may kakilala nga ako eh. Ganyan din yung nangyari. Oo, parang nag-asawa ng pangalawa ang kanyang nanay. So, tatlo silang magkakapatid. Dinala sila sa ibang bansa, di ba? Ginamit yung apelyido ng pangalawang asawa. Inalis yung apelyido nilang tatlong magkakapatid dun sa totoong nilang tatay.
0: Okay.
2: Ngayon, sa matatanda na sila. Ngayon, ang laki ng pagsisisi nila na parang sana hindi na lang namin inalis yung apelyido ng tatay namin.
0: Yung legitimate
2: na
0: tatay.
2: Yun pa rin sana ang daladala namin. Eh kaso syempre, matanda na, 'di ba? Hindi na mababago, parang hassle pa kumbaga.
0: See? Nakikita mo yung point, Jo? Nakita mo yung point ng sample ng totoong kwento to, ha?
2: Nung
0: kakilala ni DJ Main. Mantakin mo.
3: Yung mga consequence na pwedeng mangyari.
0: Mm. 'Di ba? Dumating na sa point ng buhay nila, nagkaroon na sila ng edad. Nagsisisi sila ngayon na bakit pinalitan yung apelyido nila.
2: Eh hindi naman namin tata 'yon. Although pangalawang asawa ng nanay nila pero kung kumbaga technically hindi nila kadugo, 'di ba?
0: Pero kasi 'yun ang identity mo eh. Bakit mo babaguhin for something nang magbigay lang ng satisfaction for the para sa panahon na 'to, 'di ba? So magandang mapag-usapan ninyong maigi nung yung ex na yung mga consequences na pwedeng harapin ng mga anak ninyo.
2: Totoo. At nasa tamang pag-uusap naman yan eh. Basta kayo yung nandun pa rin yung respeto, kalmado.
0: Total, good terms naman pala sila.
2: So yun muna yung gawin mo, Jojo. Mag-usap kayo. Okay. Tanungin mo, bakit?
0: Latag nyo pros and cons, ha? Kasi hindi ganun kadali yun eh. Mahihirapan din ang mga anak ninyo.
3: Accept ko naman yung inyong sinabi.
0: Jo, kung nakikinig ngayon itong mga anak mo, anong gusto mong sabihin sa kanila?
3: Ay, sabi ko, para sa kanya, magiging masaya na lang sila. Tapos, actually, magiging masaya ko nang kasal sila. Pero nung last month, nung makita ko sila, nakita ko yung bata, naalala ko yung pinagdaanan ng bata.
0: Mm-mm.
3: Yun lang.
0: Ano masasabi mo nga?
4: Ay,
0: nakwento ka eh.
2: Anong mensahe mo?
0: Anong mensahe mo?
2: Sa iyong dalawang anak.
0: Para sa kanila na yon na maging masaya sila.
3: Para sa kanila. Gawin niya lang pababayaan yung anak ko. Yun lang. Mahali ni nilalaki yung anak ko. Ganong tinanggap niya yung ex-wife ko.
2: Tama. Dapat ganun naman.
0: Joe, panghuling salita lang ha. Gusto ko namin palakpakan, syempre, dahil yung kwento mo ang gaan lang eh, 'di ba? Kahit na dumaan ka sa paghihiwalay, hindi naging maganda yung pagsasama nitong ex mo, nananatili na nagpapakamagulang ka sa mga anak mo. Palakpakan mo yung sarili mo para diyan. Ha? Pag-usapan niyo maigi ha, Joe ha. Alang-alang sa mga anak niyo ha.
2: Okay. Jo, matanong lang, paano mo kami na-discovery?
3: Everyday ako na, habang nag-deliver ako ng pizza, nakikinig ako sa 92.3.
2: Uy, nag-deliver ng?
0: Pizza?
2: Baka naman paambunan mo kami rito, matikman naman yung pizza na yan.
3: Pwedeng bagitin ang product namin.
2: Pwede naman.
3: Shout out sa Maximus Pizza.
2: Ayan, maraming salamat, Jo. Nagutom kami bigla. Baka naman.
3: Maraming salamat din po. Maraming salamat po.
0: Sige. Jo, sabi mo muna, 92.3 FMR and Lupit.
3: Yes. 92.3 FMR and Lupe.
0: Yan si Jojo ng Kainta Rizal. Jojo, thank you.
2: Kapitbahay ko pala to, Kainta. Baka nadadaanan ko pa yan dyan sa may kantuhan.
0: Baka nakakabili ka na rin sa kanila ng pizza sa Maximus.
2: Bumibili ako dyan. Yan yung mga tago 100 pesos lang na box-box. So 70 pesos.
0: Yung ganun. Affordable na pizza.
2: Yes, na masarap.
0: Salamat po. Jojo, thank you ha. Balitaan mo kami sa magiging usap ninyo ng ex mo.
2: Totoo.
0: Ay, ganun talaga ang buhay, pamilya. Masalimuot. Hindi lahat nagiging happy ending. Pero nasasama magulang pa rin natin nakasalalay kung magiging happy ba ito o magiging sad. Kaya naman po sa mga magulang na may pinagdaraanan po katulad ng kay Jojo, kalmahan lang po natin. Lagi nating i-prioridad ang kapakanan po ng ating mga anak at wag po ng ating mga sarili.
2: Totoo.
0: Dahil kung tayo'y may samaan ng loob sa isa't isa ng ating ex, wala tayong magagawa dyan. Pero yung kapakanan at yung magiging kinabukasan po ng ating mga anak ay nakasalalay po sa atin yan. Nakasalalay din po sa ating mga palad kung sila po ay sasakit ang ulo, magkakaroon po ng
2: problema
0: balang araw. Lalo yan mga usapin ng dokumento. Nako po,
2: ang hirap niyan.
0: Huwag natin silang bigyan ng sakit ng ulo sa susunod na mga panahon. Gagastos, mag-aasikaso, stress.
2: Totoo.
0: Ng dahil lamang po sa ating ego at pride. Ha?
2: Pero ayun, maraming salamat, Jojo, sa paghingi ng advice sa amin at kami yung nilapitan mo.
0: Yan.
2: Oo.
0: Ito yung maganda, di ba? Nagiging open sila sa atin.
2: Totoo.
0: Natural lang na nagkukwento. Ito yung mga kwentong talagang nangyayari sa totoong buhay.
2: Tayo yung pinagkakatiwalaan nila kasi komportable silang mag-open up sa atin.
0: Yun ang importante doon. Kaya naman, mga ka-vibes, para po kay Jojo.
2: Ano na naman yan?
0: Dahil hindi sila nagkatuluyan ng kanyang ex. Hindi naging maganda ang kanilang pagsasama.
2: Eh malay mo naman, matagpuan niya na ang gawa niya.
0: Eh gusto lang nating
2: balikan
0: ang kanilang nakaraan at baka ito yung makapagbigay ng linaw sa kanilang isip sa kanilang parehas, di ba?
2: Sigurado ka ba magbibigay ng linaw sa kanilang kaisipan?
0: Di ba kasi ito yung awitin na may tanong.
2: Sige, anong awitin ba yan?
0: Ito yung tanong na tinatanong din ng iba natin mga ka-vibes kapag sila ay hindi naging matagumpay sa kanilang pag-ibig. Di ba? Kaya naman mga ka-vibes, ang awitin na ito ay inaalay natin para kay Jojo at sa mga ka-vibes natin na may parehas na istorya. Kaya po, sa loob po ng mga nagsasama ng masaya, maluwat, huwag kayo mag-alala, maghihiwalay din kayo.
2: Oh, kasi walang forever. Tandaan nyo yan.

0: Ayan, kami na nanawagan sa mga gusto mag-produce ng kanta namin. Ay, di nagising ka, di ba? Antok-antok ka kanina. O, di ngayon, kumulo ang dugo mo.
1: Masaya ka kanina, di ba? O, ngayon, pighati ka.
0: Ay, naalala niya ang bakas ng kahapon. Na sana'y maibabalik ka at maiaayos muli.
1: Wala na bang pag-ibig, be?
0: Oo.
1: Ay, may oras pa tayo. Tawag na kayo sa
0: 0954-406-1967.
1: Yan! At magandang umaga po sa lahat ng mga ka-vibes natin na nanonood sa ating Facebook Live, si Barbie de la Iglesia, si Claudel Mira Orasyon, Beth Kuyang Mike, nakakaganda ng boses. Gusto ko itry. Ang ganda siguro ng boses ko dyan!
0: Wow, talaga ba? Oo. Oy, kay Noel Blanquisa na nanonood sa atin. Mm-hmm. At yung mga ka-vibes natin na sa biyahe ngayon. Oh, nabwisit ba kayo? Oy, mga pasahero, biglang bumaba, no? Para na po! Takakarinde!
1: Nagsibaba! Parang ano mo naman ng sasakyan na ito, nakikinig?
0: Oo, sabi gano'n, diba? Parang ano, parang sira ata yung mga pinapatugtog nila, no?
1: Pirated, gumagasgas yung seed.
0: Hayaan mo na. Ikaw ba, ka-vibes, nag-practice ka na ba ng talent portion mo? Tandaan mo, malaki-laki ang bonus sa Christmas party. Dapat pinaghahandaan nyo yan.
1: Malapit na.
0: Oo, ayan
1: na. Hello, ka-vibes. Pangalan, taga saan?
2: Hello, sir. Taga Santa Rosa, Laguna po, sir. Si Kenneth Babies po.
1: Kenneth?
0: Oh, Kenneth, tama ba?
2: Jeric
1: ang pangalan mo.
2: Apo, sir, apo.
1: Okay, nang Laguna. Jeric, anong ate na patawag ka?
2: Ingila sana ako, sir, na advisor.
1: Sige, tungkol saan, Jeric?
2: Medyo pa yung sir, medyo kinakabahan na siya, sir.
0: Huwag kang kabahan.
1: Huwag kang kabahan. Mas kabahan ka pag kapag sinugod ka ng pideya, be.
0: Oo. Mataranta ka.
1: Oo.
0: Dali, kwento, ano ba? Tungkol ba saan ang iyong ihihingi ng payo?
2: Tungkol kasi, sir, sa ano, sa living partner ko, sir.
1: Oh. Living partner.
0: Living partner.
1: Sige, Jerry, ikwento mo ng maikse, pero... Jerry! Ikwento mo ng maikse, pero detalyado, ha? Limitado na yung oras natin, Jerry. Jerry, i-share mo na!
2: Yung sa living partner ko, si Sir Joan, may isang anak na po kami, 5 years na po kami nagsasama.
0: Mm-hmm.
2: Bali, yung isang kaibigan kasi po namin, kasama na rin po namin ngayon sa trabaho.
0: Mm-hmm.
2: Na parang mapag-aalata ako kasi, laging nakaka-chat na rin po kasi, yung kasi po yung first love niya po.
1: Mm-hmm. Uy!
2: Yung kababata namin.
0: Mm-hmm. Tapos?
2: Na parang nararamdaman ko, nakausap niya, naka-chat niya. Isang beses kasi nahuli ko kasi sa cellphone niya.
1: Uy!
2: Yung conversation nila. Pero nakita ko sa messenger niya sa mismo cellphone niya. Nag-uusap po sila.
1: Nag-ano? Nag?
2: Nag-uusap po. Nag-through messenger. Nag-chat po.
1: Okay. Ganito. Pangalan ito. Jeric! Ang gusto mong ilapit sa amin ay yung itong
0: ka-live-in
1: mo
0: na 5 taon.
1: Ay meron kayong kasama sa trabaho na nagkataon na childhood
0: first love niya.
2: Okay.
1: Na naging katrabaho niyo na parehas. Ngayon na nararamdaman mo na may nangyayaring hindi maganda at nahuhulog ang loob niya. Tama ba?
2: Opo, sir, opo.
1: Okay, ano ngayon ang tanong mo, Jeric?
2: Na kasi sobrang mahal ko din po kasi itong ano, yung living partner ko po.
1: Mm-hmm. Anong tanong mo nga?
2: Sobrang mahal ko po talaga siya na hindi niya lang masabi sa akin, hindi ko lang siya madiretso, sir. Na pwede niya naman akong papapin kung talagang gusto niyo pa rin yung childhood crush niya talaga. Na?
1: Jeric?
0: Umiyak na ata siya. Nagmukmuk na.
1: Oy, nawala.
0: Ay, nawala. Naubos na ang kanyang ano, load.
1: Sayang.
0: Umabot na ata ng 12 minutes yun. Ayun.
1: Jeric?
0: Siguro tinatanong niya anong dapat niyang gawin? Dapat niya bang kumprontahin? Siguro yun yung gusto niyang itanong, ha? O, ikaw ba? Ano bang masasabi mo kay Jeric?
1: Parang alam ko na kung saan pupunta to, eh. Kasi ganito, Jeric, ha? Gaya ng nakikinig ka naman na siguro sa amin. Gaya rin ang sinasabi namin sa iba namin mga ka-vibes na may parehas na istorya ng gaya ng sayo. Kung nararamdaman mo na ang iyong partner, regardless ha, kung ikaw ang lalaki o ikaw ang babae, kung may nararamdaman ka ng hindi maganda, may napapansin kang nagbago sa pakikitungo niya sa iyo, tama ang kutob mo. Diba? Tama ang kutob mo.
0: Huwag mong iset aside yung nararamdaman mo.
1: Huwag mong baliwalain. Kasi in the first place, hindi mo dapat nararamdaman yan, eh.
0: Totoo naman.
1: Hindi mo dapat yan iniisip at hindi ka dapat nag-overthink sa bagay na yan.
0: Kung maayos yung relasyon ninyo.
1: Kung seryoso siya sa'yo. Yun yun, eh. Pero kung naiisip mo na yan, nararamdaman mo, napapansin mo may nagbago.
0: May something wrong.
1: May mali, di ba? May mali talaga. Ang tanong niya, dapat niya ba sigurong
0: kumprontahin? At paano niya kukumprontahin? Ikaw bilang lalaki, paano nga ba?
1: May ano lang, eh, may point lang sa sinabi niya, eh, na parang hinihintay niya na lang din tong babae. Sabi niya, ba't hindi na lang sabihin sa akin?
0: Nang diretso.
1: Diretso. Alam mo, Jeric, ganito lang yan, eh. Ang isang taong gumagawa ng kalokohan, kahit papaano may konting konsensya yan sa puso niya, hindi niya sasabihin sa'yo yan nang diretso. Hahayaan niya na lang na ikaw ang unti-unting maupod.
0: Ikaw na yung sumuko.
1: Di ba?
0: Kasi saka, ayaw niyang palabasin na may nagawa siyang mali.
1: Tama. At isa pa, ayaw niyang mawala yung convenience. Convenient ka sa kanya, eh. Eh pag nawala ka,
0: paano na siya?
1: Paano na siya? Alam niya rin kasi sa isip at puso niya na hindi siya nakakasiguro dito.
0: Sa kung sino mang kausap niya, itong ano niya, puppy love.
1: Pero ito lang ang tandaan mo, Jeric. Kung totoo man ang bawat kutob mo, kung totoo man ang bawat iniisip at nararamdaman mo, huwag kang mag-alala dahil hindi ka talo. Paano? Hindi ka talo dahil hindi ikaw ang nang agrabyado. Ito rin ang pakatandaan mo, Jeric. Kung paano nakuha sa'yo

0: ang sitwasyon mo, Jeric, napakahirap gumawa ng sitwasyon, ng desisyon. Kasi meron na namamagitan sa inyo at merong malubos na maapektuhan, hindi siya, hindi ikaw, kundi ang inyong anak. Lagi mo lang tandaan, Jeric, kung paano sila nagsimula, ganun din sila magtatapos.
1: Totoo.
0: Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka dehado. Okay? Niloko ka, lolokohin din siya.
1: Babalik din sa kanya.
0: Times three.
1: Mas masakit. Yun ang tinatawag na karma.
0: Karma.
1: Tsaka sa isang relasyon, dapat may peace kang nararamdaman. Ayun nga, diba? So yung ganyan pa lang, alam mo na. So wag mo nang hintayin na siya pa yung mag-open up sa'yo. Diba? Pwede mo naman siyang komprontahin sa maayos na paraan. Bilang lalaki pa rin na may respeto dito sa babae. Kahit na mali yung ginawa niya sa'yo. Eh, wag mong gagawin sa kanya. Pabalik.
0: Tama. Kasi kung gagawin mo rin yan, wala na kayo pinag-aiba. Tsaka Jerry, alam mo, napaka-misteryo ng buhay. Napaka-masalimuot ng buhay. Napakahaba ng ating paglalakbay. At hindi natin natatanaw ang mga posibilidad na pwedeng mangyari sa hinaharap.
1: Totoo.
0: Diba? Alam namin, masakit yan, ha? Pero nakukwento niya sa atin. Salamat sa iyo, Jeric. Pero isipin mo lang lagi na may sarili kang buhay. Enjoyin mo yan. Hindi nakadepende ang kaligayahan mo sa ibang tao.
1: At ang validation mo bilang ikaw sa taong nakapalibot sa iyo, even itong kinakasama mo.
0: Enjoy the ride. Enjoy the moment. Isa lang ang buhay natin. Huwag mong gawing komplikado, Jeric.
1: Piliin mo kung saan ka payapa at masaya.
0: Exactly. Masarap kaya mabuhay, di ba? Minsan hindi lang natin na-appreciate kasi marami tayong iniisip na problema. Nagpapapekto tayo sa mga nangyari sa paligid.
1: Totoo. Nakafocus tayo dun. Or minsan nakafocus din tayo dun sa future. Nati-take for granted natin yung ngayon.
0: Yung present. Kaya nga present
1: Yes.
0: Diba? Kasi present. Present. Regalo yan.
1: Regalo. Nasa harap mo na dapat yan yung tinitreasure at binavalue mo at pinapasalamatan mo.
0: Past is already past. Present is a gift. And future, i-google mo na lang.
1: Kaya mo na yan.
0: Hirap eh.
1: Kung ano yung present mo, yun yung magbibit-bit sa'yo ng future, sa future. Kaya dapat yun yung binibigyan mo ng halaga, yung present. Yun yun.
0: Basta Jeric, huwag mo kalimutan, maging maligaya, maging masaya. Alam natin na madaling sabihin na, dapat maging maligaya ka na lang. Pero hindi nyo kasi nararamdaman, wala kayo sa sitwasyon ko. Yes, wala kami sa sitwasyon mo. Pero binibigay namin sa'yo ang pwede mong gawin. Diba? Enjoyin mo yung buhay mo. May buhay ka. May kanya-kanya tayo ng buhay. Pinahiraman tayo ng iisang buhay. Enjoy natin yan, Jeric. Okay?
1: Oo, kasi pag yan kinuha, hindi mo na pwedeng hiramin ulit para sa second time around.
0: At walang nakakasiguro na ang buhay natin ay parang pelikula at soap opera na pwedeng mag-replay.
1: Totoo.
0: Pwedeng mag-take 2, 3, and 4.
1: Na tipong na-aksidente ka na, no? Yung talagang buhay ka pa din.
0: Hindi kasi Cardo.
1: Oo, na maraming buhay.
0: Diba? Hindi rin teleserye ang buhay mo na maya ka umiiyak at kinalaunan magiging masaya ka sa bandang huli at malalaman mong anak ka pala ng isang mayaman.
1: Mayaman na tagapagmana ka. Yun din yung isang mali natin, no? Yung sa sobrang nahuhuk tayo sa mga teleserye, ganun yung ginagawa natin sa buhay natin. Na hindi natin nakikita yung realidad talaga.
0: Correct.
1: Kaya, Jeric! Oo, malaki ka na. Alam mo na kung ano yung dapat mong piliin. Alam mo na kung ano yung tama sa mali.
0: Kailangan lang malinawan.
1: Totoo.
0: Ma-refresh lang siya. Jeric! Live life to the fullest. Kailangan pa ba i-memorize yan?
1: Ang lupit mo!
0: Sakit ha, naramdaman ko yung kirot niya.
1: Naman. Yung mga ganyang tao na akala mo masaya, maririnig mo sa boses nila, tawa-tawa lang, pero deep inside, durug na durug yung mga yan.
0: Tama.
1: At kami ay thankful, grateful, kasi sa amin kayo lumalapit, kami yung pinagkakatiwalaan ninyo. Kaya kami nandito, para makinig sa inyo at magbigay ng POV na

0: amin para mapagaan yung mga nararamdaman ninyo.
1: At sa lahat ng ating mga kabibes na may pinagdaraanan po gaya ng kay Jeric o ano man yan, nandito po kami ni DJ Main, handang makinig, makipag-usap at bigyan kayo ng something different point of view sa buhay natin. Lagi po natin tandaan ulit mga kabibes, ang buhay natin ay puno ng misteryo. Ang buhay natin ay punong-puno ng mga pagsubok. Binibigay sa atin ang mga pagsubok na to hindi para gibain ang puso natin, hindi para i-discaril ang buhay natin. Binibigay itong mga pagsubok na to sa atin ng langit para tayo ay mas lalong maging matatag at malakas. Dahil mahal niya tayo.
0: Kaya dapat mahalin niyo rin yung mga sarili ninyo.
1: Palakpakan niyo yung mukha.
0: Ayan, wala na, tumuloy luha ni Kavibes, oh, pati yung sipon niya.
2: Yung driver ang
0: bumabagsak na.
2: Yung driver ng basapitik sa pupunas ng sipon gamit yung good morning towel.
0: Hi! Yung good morning towel ni konduktor, no? Nakakala niya sa kanya.
2: Hindi naman rin naman pinamunas mo.
0: Hi!
1: Ay, nako po. Salamat mga Kavibes, ha. Sumain niyo po ang SKL.
0: Share ko lang.
1: Ito talaga yung mga kwentong may kwenta. Kaya po sobra po kami natutuwa ni DJ Main at ng buong FMR team sa inyong pong pagbabahagi sa amin ng inyong mga kwento. Kaya po araw-araw na ginawa ng Diyos, handa po kaming makinig sa inyo. Kung wala po kayong kakwentuhan, kung wala po kayong matakbuhan, nandito po kami ni DJ Main, handa po kaming makinig para sa inyo. Seryoso po yan.
0: Totoo.
1: Kung kinakailangan namin ibigay yung personal number namin sa inyo, kung kinakailangan nyo po ng kausap, gagawin po namin sa inyo.
0: Kung nahihiya kayong magkuwento sa inyo mga pamilya, kaibigan na kayo'y papagalitan lang o hindi siseryosohin, pagtatawanan, nandito po kami. Hindi man kami perpekto, pero yung bawat kamalian namin sa buhay, yun yung kaya naming ishare sa inyo para hindi nyo na maulit muli.
2: Tama, exactly. Yun yun.
1: Kasi sino ba ang makakapagbigay sa inyo ng bagay na hindi nyo pa napagdadaanan, kundi kami. Mga nagkakamali rin kami at marami rin kami pagkakamali sa buhay namin. Nalalagpasan na namin kaya nasasabi namin sa inyo ang mga bagay na ito at na saka, dapat ninyong marinig.
0: True. And win-win situation, ha? May natututunan sila sa atin, tayo din.
1: May natututunan,
0: natutunan sa istorya ng buhay nila na mas lalo nating na-appreciate yung buhay araw-araw.
1: Ganun.
0: So yun yung magandang growth bilang tao, bilang ka-vibes.
1: Tama, diba? Talagang tama yung sabi ni DJ Main, win-win talaga.
0: Lupit mo!
2: Ano po, mga taga-win radio?
0: Oo, kaya naman! Isulat, isave mo na ang number namin!
2: Yan!
0: Diba? Ito, ano 0954-406-1967.
1: Yan! At bukas ulit, magbabalik kami para sa ating SKL!
0: Share ko lang!
1: Ang kwentong may kwenta! Magbabalik kami hanggang alas 12 ng tanghali! Kasama ba rin nag-iisang baby ng bayan?
0: That's me!
1: DJ May!
0: At ang makulit mong tito, Serajo Kiko! Ay, kalikot!
1: Dito lang sa 92.3 FMR!
0: Kabayab sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 11:10.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Favorite vibe!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko.
2: Kiko Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Jose Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
6: Favorite vibe.
3: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes!
3: Salamat sa inyong pagtutok simula kanina alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong vitamina sa umaga araw.
1: Ano?
3: Favorite ba?
1: Maraming salamat sa mga tumawag sa atin sa SKL at yung mga hindi nakapasok sa ating linya. Huwag kayong mag-alala, may bukas pa sa iyong buhay. Kaya naman ngayon palang i-save mo na ang number namin para hindi ka ninangarag o nangangarag. Ito ang aming numero 0954-406-1967.
3: Yan! At huwag mo pong kakalimutan na mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Hanapin nyo lamang
1: 923 FMR Manila.
3: Yeah.
1: Ayan na, 923 FMR Manila. Tapos mga social media accounts din namin, isabay mo na sa pag-follow and pag-like. Sa akin, Maine Eugenio.
3: At sa akin naman po, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Tada! Susunod na ang programang magpapatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan ng programang Love Me!
1: Kati G!
3: Kasama lang isang ma-juicy at mabiti! Kati G!
1: Is the place to be!
3: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo ang pantasyo ng bayan simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Miss Kati, sabi ni Kiko yun ah.
3: Imagine mo si Kati, impantasa ng bayan.
1: O bakit? Pinapantasa siya dahil magaling siyang mag-advise. Yeah. Lalo na pagdating sa mga buhay-buhay ng bawat ka-vibes natin.
3: Yun
1: diba?
3: Yun, natumbok mo. Pantasa ng bayan dahil napakagaling magbigay ng bayan sa kwento ng totoong buhay.
1: Inulit-ulit, julit-julit yun.
3: Siyempre, pagkani siya, kailangan ulit-ulitin mo para matandaan kasi minsan nag-uulyanin.
1: Oh. Yeah. Kaya ka ba, sabangan niyo yan ha. Siya na ang susunod sa amin.
3: Yan, bukas ulit. Maririnig, makakasama, mapapanood mo at nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me.
3: Alas 8 ng alas 12, DJ Maine.
1: At ang makulit mong tito sa radyo. Walang iba yan, Kiko!
3: Ano ba?
1: Kalikot na makakasama mo simula Lunes hanggang Biyernes.
3: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes sa Sound Trip.
3: Ang lupet!
1: Oras natin, 11:50 in the morning.
3: Bye! Tulog na!
1: Good night!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Favorite Vibe.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tahali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nakahanda ang gobyerno sa inaasahang epekto ng Super El Nino kabilang ang posibleng kakulangan sa tubig, tagtuyot at matinding init. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya na gawin ang lahat ng kailangang hakbang upang maiwasan ang water shortage at severe drought. Pinalalakas din ng National Irrigation Administration ng mga pump irrigation system at nililinis ang mga irrigational canals para mapanatili ang supply ng tubig sa mga magsasaka. Samantala, inihahanda ng Department of Agriculture ang drought-resistant crops at tulong naman para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Pinalalakas din ng Department of Health ang hydration at health monitoring para sa mga bata, senior citizens, outdoor workers at iba pang vulnerable groups.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, libre ang sakay sa LRT2 ngayong Huwebes, October 1 para sa mga pasaherong may national ID. Inilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ang programa bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Statistics Month. Sakop naman ng libreng sakay ang mga makapagpapakita ng physical, printed o paper format at digital national ID. Maaari itong samantalahin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, alas 5 hanggang alas 7 naman ng gabi kasabay ng peak hours ng biyahe. Ayon naman sa PSA, layo ng aktibidad na ipaalala ang kahalagahan ng national ID system at ng opisyal na datos sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, papasok sa full-day hearings ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula ngayong Huwebes, October 1 at magpapatuloy hanggang October 15 bago magpahinga para sa budget deliberations. Unang magtetestigo ang dalawang opisyal ng Register of Deeds mula Davao City at Tagum City, Davao del Norte, kaugnay ng mga ari-ariang nakarehistro sa pangalan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasses Carpio. Susunod naman magtetestigo si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura tungkol sa mga transaksyong pinansyal na iniugnay sa mga mag-asawa. Ayon naman sa House Prosecution, layo ng mga testimonya at dokumento na suriin kung tugma ang dineklarang yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sell-in. Kabilang pa sa mga inaasahang testigo si dating Senator Antonio Trillanes IV at mga kinatawan ng bangko.
0: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3.
5: Anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Goodbye!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Atlantic Star with Secret Lovers. Sa lahat po ng mga secret lovers dyan, napapangiti. Oo, di ba? Minsan kasi, syempre, ayaw nating ipaalam sa agad-agad na merong namamagitan sa iyo ng dalawang nagmamahalan, of course. Kasi syempre, di ba, baka mamaya maudlot or secret lovers kasi maraming kontrabida or secret lovers dahil baka mamaya, oh, bawal yan ha, committed na yung isa. Hello, Ka-Vibes, and happy Throwback Thursday, everyone, and welcome to Love Me, Kathy G. Kamusta ka naman ngayong araw po ng Webes? Nako, puyat ka. Full of energy pa rin dapat. Ayan ha, nakasmile pa rin. Nako, marami naman talagang pagsubok, marami tayong mga pinagdaraanan sa buhay. Pero wala namang ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili lang natin, kundi mag-smile, oo, sa lahat ng problema. Minsan, alam nyo, may mga tao tayong nakikilala na sa trabaho, unti-unting nagiging malapit sa atin, diba? Sino ba dyan yung maging ka-close nila? May mga naging ka-close sa trabaho. Ayan, nagiging parang pamilya na rin ang turing nila sa atin. Welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako. Ang gabay nyo sa usaping pag-ibig or kung ano mang usapin yan, pag-uusapan natin. Kathy G, all the way hanggang alas 3 po tayo na magkakasama-sama ka, Vibes, ha. Alam nyo, may katrabaho ka ba na palaging nagtatanong kung okay ka lang? Pag may problema ka, siya yung unang nakikinig. Hindi lang naman katrabaho, even kaibigan. Pag kailangan mo ng payo, nandyan siya. Kaya habang tumatagal, nabubuo yung tiwala mo sa kanya. And Ka-Vibes, paano kung dumating yung araw na yung taong pinagkakatiwalaan mo, siya rin dahilan kung bakit bigla kang makakaramdam ng takot at pag-aalinlangan? Naku po. Example, may katrabaho kang dati, komportable kang kasama, kaya mo makipagbiruan, makipagkwentuan at humingi ng tulong, pero isang araw may nangyari nagparamdam sa'yo na parang may iba, may something, parang sumobra ka. Oy, naku. O kaya naman yung taong akala mo magiging gabay mo sa trabaho, gabay sa pag-ibig, pero may ginawa siyang hindi mo inaasahan. And ang tanong ba dyan, Ka-Vibes, kapag nangyari yon, kaya mo pa bang bumalik sa dati? Magsasalita ka ba kapag merong ginawa sa yung hindi maganda? Magsusumbong ka ba sa tamang tao? Kakausapin po ba mismo diretso ang taong involved para malaman kung ano ang nangyari? Or mas pipiliin mong lumayo na lang dahil ayaw mo nang balikan ng isang sitwasyong nagdulot sa iyo ng takot? Maraming nangyayaring ganyan eh, na parang alam mo yun, na parang ayaw mo na lang magsalita kasi natatakot ka na baka it's either meron kang masabing hindi maganda, makapaghiganti ka, or baka naman din na mas lalong lumala. Pag ikaw kasi ang nasa ganyang situation, Ka-Vibes, ha, alin ang mas unang gagawin mo? Yung trabaho, ang relasyon mo sa ibang tao, o yung sarili mong security at kapanatagan? Yan na, napakabigat po na sitwasyon ang atin pong maririnig ngayong araw na ito kung saan ang dating tiwala ay napalitan ng takot at pagdududa. Kaya Ka-Vibes, pag-uusapan po natin kung ano ang dapat gawin kapag ang taong dati mong pinagkakatiwalaan, siya palang magiging reason para questionin mo ang sarili mong pakiramdam at seguridad. Ako. Ayan, pakinggan niyo po, Ka-Vibes, ang kwento natin for today. Maya-maya lamang po ang kwento po na iyahatid ko sa inyo ngayong araw po na ito. Habang syempre, lahat po tayo ngayon ay all ears na, nakikinig na, waiting sa ating story for today. Kung saan ka man naroroon ngayon, nandyan ka man ngayon sa mga salon at nagpapakulot. Nagpapakulot, oo. Ayan, nandyan, nagpapastraight, o, diba? Nagpaparebond. So mga Ka-Vibes po natin dyan na nasa mga ukay-ukay, hello po, sa car wash, sa mga palengke, sa mga tindahan, karinderya, sa kanilang mga tahanan po. Ayan na, mas pinili makinig ng radyo instead na manood ng TV. Thank you so much po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga rider and driver po natin na nakatutok at ang mga OFWs. How are you today, Ka-Vibes? Okay ka lang ba? Diyan ka lang at tutok lang dito po sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Say you'll never go, please. Say you'll never go sa taong pinagkakatiwalaan mo, sa taong naramdaman mo yung pagmamahal, sa taong alam mo yun na pakiramdam mo siya ang makakaintindi sa'yo. Say you'll never go, please, dahil ikaw lang ang nasasabihan ko nito. Pero papaano ka nga ba makakasiguro kung tunay ba ang taong pinagkakatiwalaan mo? That's our question for today, ka-vibes, at abangan nyo na po ang kwento natin ngayon, ang kwento ng pagtitiwala, ang kwento ng, alam mo yung kuminsan talaga, may mga taong nakakagaana natin ng loob, di ba? Meron tayong mga makikilala na unang tingin pa lang natin at unang nakasama pa lang natin, ang gaana kagad sa pakiramdam. Ramdam, ang gaan-gaan ng feeling, di ba? Oo, yung bang parang antagal nyo nang magkakilala, antagal nyo nang magkaibigan, kasi may mga ganun tao. Pero, paano nga ba, ibibigay mo ba 100% ang pagtitiwala mo dun sa taong yun dahil naramdaman mo na safe ka sa kanya, dahil naramdaman mo na siya'y nakakaintindi sa'yo, dahil naramdaman mo na itong taong to ay may pagpapahalaga sa'yo. Di ba, yung ganun, nakakasiguro ka ba, ka-vibes na ang tao na nakikilala natin o yung mga kaibigan natin ay totoo sa atin. Diba, akala natin minsan talaga, mahirap na ngayon na i-validate kung totoo or hindi ang isang tao sa kanyang pinapakita sa'yo. Kasi maraming tao yung ipapakita, ganito-ganto sila, mabait sila, pero deep inside or at pag ikaw ay nakatalikod, kapag sila ay nakatalikod, maraming sinasabi or maraming nagagawa against you. Kaya po, napakahirap magtiwala agad-agad. Dapat po ay kilatisin muna nating maigi. Kaya nako, abangan nyo na po ang kwento for today. Baka makarelate ka, ka-vibes. Makarelate ka sa kwento na ibabahagi po sa atin ng ating letter sender na si Anna. Kaya dyan ka lang, ka-vibes. Pero bago yan, hello muna sa mga ka-vibes po natin na walang sawat. Lagi na ikinig dyan po sa 97.5 Jensen, 102.3 Bacolod, ganun din po sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, 101.9 Davao City, and 89.5 5 Davao del Norte, ka-vibes. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, ang story po ni Anna. Abangan niyo po yan. 12:51 na po ng hapon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My-

Kamags, paano makakasiguro kung tunay ba ang taong pinagkakatiwalaan mo? Sa panahon ngayon, sabi nga, di ba, Cathy G, napakahirap na pong magtiwala ngayon. Dahil hindi mo na ngayon masasabi kung sino ang totoo, kung sino ang peke. Kung minsan akala mo totoo, yung pala orokan. Ay, oh, di ba? Yung mga ganon. Kaya po, ka-vibes, paano nga ba makilatis ng todo ang isang tao? Paano kung ang ganda-ganda ng pinapakita niya sa'yo? Paano kung ramdam mo talaga yung concern sa'yo ng isang tao? Masasabi mo pa bang peke siya? Masasabi mo pa bang may bad intention siya? Masasabi mo pa kaya na dito totoo? Well, abangan niyo na po ang kwento natin for today. Kwento coming from Anna na ibinahagi niya po sa atin kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Ano nga ba ang kanyang dapat na maging desisyon? Alam mo kung minsan, lalo na po doon sa mga lumaki na hindi nila walang father image, 'di ba? Kung minsan sinasabi nila, ay ayan kaya yan napunta sa ganitong tao kasi hinanap niya yung image ng kanyang tatay. Kaya yan napunta sa ganyan mas may edad sa kanya kasi nakikita niya yung ugali ng tatay niya doon. 'Di ba kung minsan hindi natin maalis talaga na kapag meron tayong nagiging close na tao, lalo na sa mga kababaihan na lalaki na alam mo 'yon na parang ang taas ng tingin natin sa kanila, akala natin yung concern, nakikita natin yung image ng ating ama sa kanila. Pero paano kung naiba ang intention na yan? We just miss our father nga ba? Or talagang, alam mo yun, dumarating tayo sa point na nakikita natin na baka ito yung taong to na parang pwede kong takbuhan at pagkatiwalaan, katulad ng aking ama. Ang kwento po ni Anna, ka-vibes.

0: This love letter is from Anna. Dear Kathy G, ako nga pala si Anna. I'm 25 years old at kasalukuyan akong nakatira dito sa Quezon City. Habang ang nanay ko at ang mga kapatid ko naman Kathy ay nasa probinsya. College pa lang po ako nang matutunan ko ng bumukod at mamuhay mag-isa. Sanay ako sa sarili ko lang ang inaasahan ko araw-araw mula sa maliliit na desisyon hanggang sa mga problemang kailangan kong harapin. Matagal na rin kaming ulila sa ama, Kathy G. At siguro, yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit pakiramdam ko hanggang ngayon ay may bahagi sa akin na kulang. Hindi ko kasi kailanman nakilala o nakasama ang tunay kong tatay. Hindi ko alam kung nasaan siya, kung buhay pa ba siya, o kung may sarili na siyang pamilya. Kaya siguro nang makilala ko si Sir Ronald, isang katrabaho ko, hindi ko na malayang unti-unti ko siyang itinuring na parang tunay kong ama. Mabait siya, Kathy G. Mabait sa lahat ng nasa opisina. Para niya kaming mga anak, pero sa aming magkakatrabaho, parang ako lang yata ang paborito niya. Kapag nagtutugma ang oras ng pasok namin, Kathy, madalas niya akong dinadalhan ng pagkain, lunch man or dinner, at tinawag niya akong anak, or tinatawag niya akong anak. At sa simpleng bagay na yon, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may comfort akong nararamdaman. Hanggang sa naging close kami, Kathy G. Minsan, sabay kaming kumakain sa labas, nagkukwentuhan tungkol sa trabaho at sa buhay, at kapag mabigat ang loob ko, siya rin ang isa sa mga taong napagsasabihan ko. Kathy, nakwento ko sa kanya ang tunay kong ama. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng isang ama na present sa buhay ko. At sinabi ko rin sa kanya na naranasan ko ang isang o pakiramdam ng may isang taong nandyan. Nakikinig at nag-aalala sa akin na parang isang tunay kong ama. Sabi ko pa sa sarili ko, ganito pala ang pakiramdam ng may tatay? At habang sinasabi ko yon, napaisip ako kung gaano kaya kasarap kung sa tunay kong ama naranasan ng ganong klase ng pagmamahal. Tinanong ko rin ang nanay ko tungkol sa kanya. Hindi na rin niya alam kung nasaan pa ang aking ama, Kathy G. Kaya hinayaan ko na lang. Mas pinili kong pahalagahan kung sino ang mga taong nandyan para sa akin ngayon. At isa na doon, si Sir Ronald. Habang lumilipas ang panahon, Kathy G, lalo kaming naging closed. Kaya nang isang araw, ay yayain niya akong mag-jump sa apartment niya, hindi ako nagdalawang isip na sumama. Gusto ko kasing matutong mag-gitara at sinabi niyang tuturuan daw niya ako. Wala akong nakitang masama sa pagpunta niya. Pamilyado rin naman siyang tao na, Kathy G, at dahil matagal ko na siyang itinuturing na parang ama, wala talaga akong ibang inisip na dahilan kung bakit niya ako niyaya. Pagdating namin sa apartment niya, hindi na ako nagdalawang isip na sumama dahil wala namang sigurong masama. Habang nasa apartment niya, Kathy G, normal lang ang lahat noong una. Nagkukwentuhan kami habang tinuturuan niya ako ng chords. Pero habang tumatagal, napansin kong nag-iiba na ang kilos niya. May mga pahawak na hindi katulad ng dati. Noong una, hindi ko alam kung tama bang nararamdaman ko. Iniisip ko pa ba kung baka mali lang ang pagkakaintindi ko sa ginagawa niya. Pero hanggang sa tuluyan nang lumagpas sa hangganan ang kilos niya, Kathy G. Hinawakan niya ang mga pribadong bahagi ng aking katawan at sinubukan niya akong halikan. Tinulak ko siya palayo, Kathy G, at tinanong kung ano bang ginagawa niya. Natakot ako sa posible niyang gawin, Kathy, kaya tumakbo na ako palabas ng apartment niya. At mula noon, hindi ko na siya kayang harapin tulad ng dati at 2 linggo akong hindi pumapasok sa trabaho, Kathy G. Hindi ko alam kung paano ko babalik sa opisina. Alam kong makikita ko siya doon. Paulit-ulit kong naiisip ang nangyari at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang taong minsan kong pinagkatiwalaan at itinuring na parang ama. pero may ibang intention pala sa akin. Ang mas masakit pa, Kathy G, hindi lang yun ang ginawa niya, ang kinakatakutan ko. Pati yung pakiramdam na nagkamali pala ako ng tiwala sa isang taong akala ko ay ligtas para sa akin. Ngayon, hindi ko na alam kung ano bang tamang gawin. Kailangan ko ba siyang konfrontahin? Dapat ko bang sabihin sa HR para malaman nila ang nangyari? Or mas mabuti pang mag-resign na lang ako para hindi ko na siya makita pa? Ayokong mawala ng trabaho dahil lang sa ginawa niya. Pero natatakot din akong bumalik sa lugar kung saan alam kong nandoon siya. Kathy G, paano ko ba haharapin ang ganitong bagay? Paano ko maibabalik ang tiwala ko sa sarili ko at sa ibang tao? Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung saan pa ba ako may seguridad. Sana po ay matulungan niyo ako. Kathy G, malaking bagay po sa akin ang payo ninyo at ganun din po ng inyong masugid na mga tagapakinig. Nakakatakot, pero kailangan kong maging malakas. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang Ana.
1: Kay daming tanong.

Marami tayong mga bagay na kinakatakutan ka, Vibes. Pero sabi nga eh, diba, as long as nagdadasal ka, ililigtas at ililigtas ka niya. Naku po, medyo mabigat ang story na ating binasa po for today, ang story po ni Anna. Alam mo, Anna, may mga desisyon na hindi dapat minamadali dahil sa takot. Pero may mga bagay na hindi dapat kinikimkim dahil lang ayaw nating makasira ng tao. Sa kwento po natin today, ang kwento po ni Anna na nagtiwala sa kanya ang katrabaho sa kanyang kasama sa trabaho na itinuring niyang parang ama dahil lumaki po na walang ama ang ating sender. So pakiramdam niya, itong attention na binibigay sa kanya ni Sir Ronald ay intention or mabuti ang intention sa kanya na isang father figure pero na iba. May iba palang rason. Alam mo yon, kuminsan kapag ganyan na nagtiwala ka tapos biglang sinira yung tiwala mo, paano mo pa maibabalik yon? Paano mo pa mararamdaman ulit na lahat ng tao na magbibigay sa'yo ng kabutihan ay totoo na? Diba? You know what? Ang pananahimik ka, Vibes, ha? Hindi naman po sukatan ng kabutihan, lalo na kung naaagrabyado ka na. Ang pagsasalita kasi ay hindi naman otomatikong paghihiganti. Hindi naman porket nagsalita ka na maghihiganti ka na. Ang kailangan mo lang gawin ka, Vibes, ay para sa sarili mo, hindi na magawa pa sa iba, 'di ba? Mas mabuti pa na kung may lakas ka ng loob, gawin mo kung po pwede. Tandaan natin, ka Vibes, hindi lahat ng nagtatanong, hindi lahat ng nagmamalasakit at hindi lahat ng mga nakikinig ay may mabuting intensyon sa atin. Kaya matuto tayong kilalanin hindi lang ang mga sinasabi ng tao kundi yung consistency nila doon sa kanilang ginagawa. Ano ba ang dapat gawin kung ikaw ang nasa sitwasyon niya? Hindi po madali yan, lalo na't iisipin at iisipin mo ng paulit-ulit. Paano nga ba? May trabaho siya? Paano nga ba? Sasabihin ko ba, Cathy G? Sala po din ng mga may pinagdaraanan ka, Vibes, ha? May mga pwede po tayong tawagan, meron po tayong mga pwedeng puntahan. And of course, ang number one, katulad sa'yo, Anna, na may pinagdaraanan, sabihin mo sa pamilya mo, sabihin mo sa iyong ina, dahil sila ang unang iintindi at pwedeng makaisip ng paraan kung paano ka nila matutulungan. 0927-384-8639 or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Mahirap mag-heal kung hindi mo hinahanapan ng kasagutan. Lahat naman tayo ay dadating sa process of healing. Basta't alam din natin paano natin ito sisimulan, ka Vibes. Again, payuhan po natin si Anna sa kanya pong pinagdaraanan ngayon. And let's hope and pray na dumating ang healing at kasagutan sa kanyang buhay, ka Vibes. Dito lang yan sa Love Me, Cathy G.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Minsan manghihinayang tayo dun sa mga pagkakataon na binigay natin yung tiwala natin sa isang tao or sa mga tao na akala natin ay katiwa-tiwala, akala natin ay kaibigan, akala natin ay makakatulong sa atin, pero hindi pala. Nakakahinayang yung nagtiwala ka, katulad po ng ating story for today. Si Anna na nagtiwala dito sa kanyang naging close na kaibigan na si Sir Ronald. Pero iba pala ang intention nito. Akala niya dahil nga nakita niya yung father image dito kay Sir Ronald ay ito na yung tao na makakaintindi sa kanya, magpaparamdam sa kanya ng pagiging isang ama. Nakakahinayang man, pero hindi mo naman kailangang ituloy yung ganong klase ng tao at yung pagtitiwala kung mismong yung pinagkakatiwala mo ang sumira nito. Diba? And sabi nga ng ka-vibes ng National Institute of Mental Health and American Psychological Association, yung trust at saka yung betrayal, mas masakit yung pagtataksil kapag galing ito sa taong pinagkatiwalaan natin. Totoo naman, 'di ba? Dahil mas mataas yung expectations at sense of safety na nakakabit dun sa relasyon. Syempre kapag ikaw nagtitiwala ka, parang ano lang 'yan eh, nagtiwala ka dun sa boyfriend mo, sa asawa mo na hindi ka niya ipagpapalit pero pinagpalit ka, yung ganyan.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Kapag nilabag ng isang trusted person yung boundaries natin, pwedeng maapektuhan hindi lang yung relationship, kundi pati yung pakiramdam natin ng security sa ibang tao. Nagkakaroon na tayo ng trust issue. Diba? At yung trauma na responses din, hindi pare-pareho yung reaction ng mga taong nakakaranas ng traumatic event. Pero pwedeng magkaroon ng fear, ng avoidance, yung difficulty ng concentration, and paulit-ulit na pag-aalala dun sa nangyari. Diba? Minsan, kahit na lumipas na yung mahabang panahon, still, hindi natin makalimutan na parang kailan lang, parang fresh na fresh pa rin yung nangyari. And yung avoidance can be a trauma response din, ka-vibes. Kapag umiiwas muna sa lugar o yung tao, yung sitwasyon na nagpapaalala sa traumatic experience, pwedeng maging bahagi yun ng trauma response. Diba kung minsan may mga tao na ayaw mo nang pumunta dito, ayaw mo na makita yan kasi nga pakiramdam niya, magbabalik lang ulit yung mga hindi magandang naranasan. And one thing more, ka-vibes, yung boundaries help define safe relationships yan. And yung personal boundaries, tumutulong yan sa isang tao na matukoy kung another behavior ang katanggap-tanggap at kung kailan malalampasan yung kanyang comfort zone. Ayan. So, napaka-importante po na huwag nating sirain yung tiwala na binibigay sa atin ng tao. Sabi nga ni Ms. Altesa, mabuti niyang gawin, ni-report niya sa HR. Sabi nga ni William, saka iwasan mo na siya hanggat maaga at lagi ka magdasal na hindi ka pabayaan ng Diyos. At mas mabuti kung may isang tao na mapagkakatiwalaan mo at mapagsasabihan nang nangyari sa'yo. Exactly. And William Mortel, kung ako po sa kanya, i-report po niya yan sa HR kasi kung unsafe working environment din po yan, hindi rin safe at di rin magiging maganda ang lahat para sa kanya. Hirap naman po mawala ng trabaho nowadays. So, nga eh, pero paano? Gusto mo ba? Diba? Mag-report ng ganyan. Sabi naman ni Jessica ng Pasig, Kathy G, ang hirap ng sitwasyon yan kasi ang hirap din minsan, ang bilis nating magtiwala sa tao eh, diba? Kahit nasabi mo na gano'ng kabait, iwas pa rin po ng todo-todong pagtitiwala para hindi po tayo nalalagay sa alanganin. Totoo naman, Jessica. Thank you, Jessica. And Freddy, hello Freddy Abaygar. Ayan, thank you so much. Oo, lakas daw makathrobe, retro yung aking outfit. Joser, na hello to you. Rocky Asuncion, Justado Mendoza. Hello po dyan, Kathy G sa Pinas. Ayan, and I enjoy your radio program. Salamat, Gerald K. Michano, Star Razor, Danilo Sablan, and Mr. Salvador Calpe. Lagi akong nakikinig, Kathy G, at nakakaaliw po ang makinig sa program mo. Salamat naman po. Ayan, thank you so much, ka-vibes. And of course, lahat pa rin po ng mga nakatutok at nakikinig. Ayan, sa atin pong programa. Thank you so much, ka-vibes. We still have time, so you may text in po. Again, 0927-384-8639 or syempre pa aming FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Tuloy-tuloy po tayo sa tugtugan, ka-vibes. Kaya dyan ka lang, wag kang BBTO. Ito po ang Love Me, Kathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang Lupet, 2:23 na po ng hapon.
2: This time check was brought to you by Santom Plus.
3: Love me. Kathy G. Ano man ang mood mo,
2: 92.3 FMR
3: ang iyong ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Angela Bofill with Break It To Me Gently. 2:45 na po ating oras. And of course, ito na pong final hour na programa Love Me, Kathy G. And paano nga ba makakasiguro kung tunay ba ang taong pinagkakatiwalaan mo? Totoo ba ang pinapakita niya sa'yo? Dahil nga po, again, ang kwento po natin kanina na binasa ay ang kwento po ni Anna na nagtiwala po sa kanyang kaibigan, sa kanyang katrabaho, na tinuring niya ng parang ama. Dahil siya po ay lumaki na walang ama, so nakita niya yung fatherly image dito kay Sir Ronald na akala naman niya ay totoo ang lahat. Until maramdaman niya ang iba palang motibo nito sa kanya. Masakit man isipin dahil nagtiwala, naniwala itong si Anna, pero kailangan niyang i-let go ang isang taong nanira ng tiwala niya. At hindi lang basta sinira ha, may iba pang hindi magandang intention sa kanya. Alam nyo, sabi nga, healing is not always immediate. Hindi naman talaga agad-agad yung healing. Dadaan yan sa proseso. And yung recovery from trauma, walang iisang timeline yan ka-vibes ha. May mga tao mabilis makabawi habang yung iba ay nangangailangan ng mas mahabang panahon at professional support para po ma-solusyonan or malagpasan yung kanilang pinagdaan ng problema, yung pinagdaanan nilang hindi maganda or yung trauma. Anyways, ka-vibes, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok at nagbigay po ng kanilang reaksyon at payo para po sa ating letter sender na si Anna. Ayan. Hello then and happy listening to June Manuel Lucero. Thank you so much for tuning in, and to Miss Teresa Imbanga and Jess Escalona back. Siyempre sa lahat po ng mga ka-vibes po natin na laging nakikinig. Ayan, napang pang-relax ba ang Love Me Kathy G? Diyan po sa MB Alba Merckx crew, ang mga ka-vibes po natin na mga OFWs din. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much. And alam nyo, ka-vibes, alam mo, Anna, hindi lahat ng pinagkakatiwalaan natin ay totoo sa atin. For you, Anna, huwag mong baguhin yung buong pagkatao mo dahil sa isang betrayal. Alam mo yun, tuloy mo pa rin kung ano yung pag-uugali mo, maging mabuti ka pa rin, pero magkaroon ka na ng boundaries dapat. Maging mapagbigay ka pa rin, pero huwag mo nang ibigay ang lahat-lahat ng information about you sa isang tao. Higit sa lahat, huwag mong ipagpilitan yung closeness sa taong paulit-ulit nang pinapakita na hindi niya kayang respetuhin ang tiwala mo. Alam mo, hindi naman kasalanan na magtiwala. Ang mahalaga, matuto tayo maging discerning pagkatapos nating masaktan. Hindi lahat ng tao kailangang malaman ang buong kwento ng ating buhay. Thank you so much, Anna, for sharing your story with us. At doon sa mga gusto po mag-share din ang kanilang story, email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Thursday, unang araw po sa buwan ng Oktubre 2026. Nako, smile po tayong lahat at i-attract po natin ang magandang mangyayari sa atin po for the rest of the month. Ayan, at hindi lang hanggang sa susunod na taon, ba? Diba? Ngayon pong pagsisimula po ng buwan ng October, the month of the Holy Rosary para po sa ating mga Katoliko. Ka-vibe, smile ka naman dyan. Ang tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Siyempre, makakasama niyo po DJ Jaiho. Ka-vibes, ako po si Kathy G. At ito ang 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love me, Kathy G.
2: Ang lupet!
1: Love me.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ano man ang mood mo,
3: 92.3 FMR
2: ang iyong ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupit.
5: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
6: Magandang hapon mga kabayes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalakasin ng gobyerno ang mga hakbang para sa kaligtasan sa mga paaralan at patuloy na pag-unlad ng mga guro sa buong bansa. Sa pagdiriwang ng National Teachers Month, sinabi ng Pangulo na patuloy ang kooperasyon ng gobyerno sa mga magulang, komunidad at iba pang sektor para gawing mas ligtas at maayos ang kapaligiran ng mga estudyante. Kabila sa mga programa ang Teacher Education Roadmap 2035 Scholarships para sa Teacher Education Centers of Excellence at MyTech para sa continuing learning ng mga guro. Iginit pa ng Pangulo na kahit umuunlad ang technology at artificial intelligence, nananatiling mahalaga ang gabay ng mga guro sa paghubog naman sa mga estudyante.
5: FMR News Break.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, hindi na isinama ng House Prosecution si dating Senator Antonio Trillanes IV sa mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, nagdesisyon ang prosecution na wag nang isama si Trillanes sa mga testigo para sa Article 2 na tumatalakay sa mga aligasyon ng unexplained wealth laban naman sa Vice Presidente. Nauna nang iminungkahi ni Senator Judge Raffy Tulfo na mauna sana magtestigo si Trillanes bago ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil makakatulong umano ang kanyang impormasyon tungkol sa mga bank accounts. Nauna rin inihayag ni Trillanes sa House proceeding sa mga aligasyon tungkol sa mga checks na iniuugnay sa pamilya Duterte.
5: FMR News Break.
6: Samantala, sa ating panghuling balita, nilinaw ng Dasmariñas Police na magkahiwalay ang insidente ng nakitang bangkay sa isang university at ang banta na kumakalat sa social media. Alamin natin ang report mula naman kay JM. Hello JM, pasok. Okay, habang inaantay natin si JM, pasok muna natin ang ating balita. Isiniwalat ni Dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. ang umunay malakihang cash delivery scheme na iniuugnay niya sa ilang political figures, kabilang na si Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Gracioso, naghatid siya ng mga maleta at sasakyang may laman umano ng milyon-milyong piso sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at Davao. Sinabi rin niya na si Velasco ang nag-uto sa ilang cash delivery habang kabilang sa mga pinagkuhanan numero ng pera sina dating Representative Zaldico, Miro Kimbo at mga contractors na si Curly at Sara Discaya. Patuloy namang sinusuri ng NBI ang mga pahayag ni Gracioso at itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte at ng kampo ni Velasco ang mga aligasyon.
5: FMR News Break.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para naman sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
7: Inyong narinig
5: ang FMR News Break. FMR News Break.
7: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet!
7: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
4: Ang lupet!
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
8: I can't cover up my feelings in the name of love.
7: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho!
9: Yeah.
7: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
10: Grabe na to!
7: Tahan! I Diva Night! With DJ ID! 6 p.m.
1: At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupa!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Bet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupet!
2: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: Our great singer.
0: I Diva Nights.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Udang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: Our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: Vibes 92.3 FMR ka vibes mo sa soundtrip ang lupet. Ang oras 6:16 in the evening, kasama niyo po ngayon si DJ Jaja, ang inyong kalugatang makabagirang DJ na pansamantalang humahalili para kay DJ ID. Welcome po sa programa ang ID Vanites, kung saan iniimbitan po natin ang ating mga listeners, ang ating mga ka-vibes na kumanta live on air dito sa aming himpila 92.3 FMR Manila. Kung kaya naman kung nasa biyahe po kayo, mga pauwi na galing trabaho, at biglang gusto nyong magpakitang gilas ng talent, di ba? Kung marunong po kayo kumanta, why not share your talent here on air? Wow! Kung parang si DJ Jaja lang rin kayo na hindi naman ganun ka magaling na kumanta, mga feeling-erang singer lang rin na tapang karaoke lang ang kantahan, well, welcome na welcome pa rin po kayo dito sa aming programa. At mag-duet tayong dalawa, di ba? Kaya iniimbitahan ko po kayo sa lahat ng mga nakikinig ngayong oras, tumawag sa aming himpilan 0954-406-1967 at kumanta live on air dito sa 92.3 FMR Manila. Maya-maya lamang kumanta kayo at tumawag sa aming istasyon. But for the meantime, ito na ang unang featured song for tonight. Close to You by The Carpenters. Very classic song, Close to You by The Carpenters. Kung kabisado nyo po ang kantang ito, well, why not talk not, diba? Kumanta na kayo at tumawag sa aming istasyon. At syempre, fun fact lang, from Close to You, The Carpenters. Ito ay isa sa mga kantang nagbuo sa natatanging soft pop sound ng The Carpenters ang malambing na vocals ni Karen Carpenter at maingat na arrangement ni Richard Carpenter ang nagbigay dito ng romantic at timeless na feel. At trivia time, no? Sinulat ang kanta ni na Burt Bacharach at Hal David noong 1963 isinulat ang kantang ito. At bago ito naging hit ng The Carpenters, na-record na ito ni actor at singer Richard Chamberlain, at nagkaroon din ng version si si Dionne Warwick. Di ba? So bago ang lahat, no, syempre itong programang ito ay live na live rin po kami sa aming Facebook and TikTok. Kung kaya naman kung gusto nyo makita ang duet nating mamaya ha, na live nakita ang aming mugha, pwede ba kayo pumunta sa aming Facebook page at 923 FMR Manila. And of course, this is the question for the first featured song. I-comment niyan sa aming live stream. Ang tanong, mga ka-vibes, kapag may tao gusto mong laging malapit sa'yo, paano mo malalaman kung love talaga ito o simpleng emotional attachment lang? Di ba? O kung may sagot kayo dyan, i-comment niyan sa aming live stream maya-maya lamang. But for the meantime, huwag kayong aalis. Dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila dahil ang susunod na kanta ay Multo by Cup of Joe.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip, ang Lupea! Kasama nyo ba yun? Kasama nyo ba yun? Kasama nyo ngayon si DJ Jaja, ang inyong kalagatama kabugerang DJ na pansamantalang humahalili para kay DJ Idea. Welcome po sa programang Idiva Nights. Ang oras po 6:45 in the evening. At ito na po ang panahon para tumawag sa aming himpilan para makiduet si DJ Jaja ngayong gabi. O kaya naman kung singer kayo, kung gusto nyo pong ipakita ang talent nyo on air, live na live dito sa aming station, tawag na po kayo sa 0954-406-1967. Once again, 0954-406-1967. Ayan. Tumawag na po kayo at ito na, kumanta na tayo ng Close to You by The Carpenters. Kung kabisado nyo po ang kanta, now is your chance. I-ring-ring nyo na ang aming cellphone dito at tumawag na. Meron na ba? May nag-ring na? Parang may naririnig ako. Meron! Nawala. Mm-mm. Nawala ang ating caller. Pero ito na nga, kanina na itanong na ni DJ Jaja. Ang ating question for today's segment para sa ating unang featured song. Ang tanong ko sa inyo mga ka-vibes, kapag may taong gusto mong laging malapit sa'yo, paano mo malalaman kung love talaga ito o simpleng emotional attachment? Paano mo malalaman kung totoong pagmamahal yun? I-comment nyo na yan sa aming live stream at meron na tayong caller! Hello? Wow, hello. Anong pangalan mo at taga saan?
1: Hello po, ako po si Bridget Ann and taga Bacoor, Cavite po ako.
0: Bridget Bridgerton, tama ba?
1: Yeah.
0: Bridget, Bridget Ann. Ay, wow. Bridget, marunong ka ba kumanta? Balita ko singer ka eh. Oo. Singer ka no? Ma-intimidate na ako dito. Ang ano, hindi, okay lang yan. Kasi alam mo, pag singer yung kaduet ko, feeling ko mas gaganda boses ko. Sana naman, no, mga ka-vibes. Kasi hindi ako singer, Bridget, ha? Disclaimer lang sa'yo, ha? Saka sa aming mga listeners dyan, baka sumakitingan. Hindi, pero tutulungan ako ni Bridget ngayon. So, Bridget, ang kakantahin natin ay ang Close to You by The Carpenters. Kabisado mo naman ang kanta.
1: Yes.
0: There we go. At kung tatanungin kita, kanino mo i-dedicate ang kantang ito?
1: Oh! Hala!
0: Kanino
1: sa
0: kayo?
1: Sa loved ones.
0: Ay, generic, oo. Sa loved ones mo, mga pamilya mo, friends, ganon.
1: Yes.
0: Okay, sige. Okay, so, are you ready, Bridget?
1: Ready?
0: Yan! Okay! So ang gagawin, ako muna kakanta ng first verse. At okay, ikaw ang bubuhat sa akin patuloy-tuloy. Second verse, right, hanggang dulo ng kanta. Carry?
1: Ayun! Sige.
0: Okay, sige. On my cue...
2: 2, 8, 7.
0: Ayan na. Alright, let's do this. Makikanta ba kayo mga ka-vibes sa mga nakikinig sa amin? Ay, simula na bala.

0: just like me. They long to be close to you.
1: Wow! I'm going! Hey!
2: Ooh! Dun, dun, oh.
1: Bridget, ang galing-galing mo. 100 over 100. Ang ganda ng boses mo, Gabi. Ang ganda-ganda. Very talented. Well, Bridget, bago ka umalis, may tanong lang ako sa'yo. Okay lang?
0: Ay, yes po. Of course.
1: Kapag may taong gusto mong laging malapit sa'yo, paano mo malalaman kung ang pagmamahal nila sa'yo ay totoo o simpleng ano lang, emotional attachment?
0: Ayun. Siguro kung alam kong totoo siya is na despite all the flaws, na kahit ano pa yung, alam mo yun, minsan may mga pagkakamali, ganun, mga mistakes, is instead na magkaroon ng avoidance, they would rather na tulungan ka, they will point out yung mga flaws mo, yung pagkakamali mo, and then tutulungan ka nilang itama yung mga mali mo. And that is yung totoong talagang pagmamahal.
1: Ayun. At syempre, dapat vice versa rin yan, di ba? Dapat siya rin willing mag-compromise para sa'yo. Kung sa tingin mo, meron rin siyang pagkukulang. Di ba? Hindi lang puro tayo-tayo. Oo, di ba? Natatawa si Bridget sa akin. Oh, di ba? So, ayan na nga, yun yung sagot ni Bridget kayo mga ka-vibes. Ano ba nga? Sagot nyo sa tanong ito. I-comment naman yan sa aming live stream. At Bridget, ayun nga, balita ko, singer ka talaga. As in professional. Ikaw talaga. So, i-vlog mo naman ang mga kanta mo. Go ahead.
0: So, my artist name is Bridget Ann. Same siya sa real name ko. And I have released 2 songs already.
1: Wow, 2 songs!
0: It's out on Spotify, Apple Music, and YouTube Music, and other major music platforms.
1: Yum!
0: I have End of Time and Out of Nowhere. You guys can stream that.
1: Ayan.
0: And meron akong next release po. It's gonna be around November.
1: November!
0: The title is Better.
1: Better?
0: Yes.
1: Ay, pwede bang i-tease? Okay lang ba na unting tease sa, ano, sa kanta mong Better? Kahit isang linya lang?
0: Better because of you.
1: Ay, ang ganda! Ang ganda!
0: Better because of you.
1: Galing! Baka pwede na ako maging melody mo, backup singer mo. Baka naman, eh, di ba? I-contact mo lang ako, 095. Oh, sige, Bridget! Ang saya-saya na makausap ka ngayong gabi. Maraming salamat, ha? Enjoy the rest of your night. Thank you. Ayan.
0: Thank you so much.
1: Thank you. Ayan si Bridget, mga ka-vibes, ha. I-supportahan natin siya. Available po ang kanyang mga original songs sa mga major music platforms like Spotify, Apple Music, and YouTube Music. Ayan na nga, supportahan natin siya, ha, mga ka-vibes. At syempre, pagbabalik natin, mga ka-vibes, ang pangalawang featured song natin for tonight. Kung kaya naman eh, gusto nyo rin kumanta, kagaya ni Bridget, tumawag lang ulit dito sa aming himpilan, 0954-406-1967. At syempre, wag kayong aalis kasi baliktugtugan na tayo. Oh. Baliktugtugan na tayo, mga ka-vibes. Dito lang sa 92.3 FMR Manila, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet.
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!
3: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
2: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ay, Diva Nights! With DJ Ivy!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
4: He's our great singer.
2: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: Vibes 92.3 FMR ka vibes mo sa soundtrip. Ang lupit. Ang oras 7:16 in the evening, kasama niyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalagatang makabugirang DJ sa ngalan ni DJ ID para sa programang Idiva Nights. Wow! At ito na nga ang pangalawang featured song natin for tonight ay Katawan by the Hagibis, di mo? Ano pang macho ang ating kantahan ngayong gabi? Eh kung kaya naman alam nyo po ang kantang ito, then call us now, 0954-406-1967. At kumanta tayong dalawa, sabay tayo kumanta dito on air sa 92.3 FMR. Kavibes, di mo? At ito na nga, fun fact sa Katawan by the Hagibis. Ayan na nga, ang Katawan ay isa sa mga kantang malaking kaugnay sa Manila sound at sa natatanging campy, makulit at entertaining na image ng Hagibis. Ang kanta ay composed ni Sir Mike Hanapol at naging isa sa mga pinakakilalang kanta ng grupo. Actually, no, mga kabibes, na na-interview ni DJ Jaja ang Hagibis sa ngalan ni Mama Jai, ni Jai Ho sa Banana Crew. Kami ni DJ Joko Loco, no, ang pansamantayang humalili nung araw na yon para kay DJ Jai Ho. At ayun na, na-interview namin ang Hagibis. At ang sabi nila, ang training daw nila, parang K-pop group training talaga, no, na kailangan nila i-practice kung paano nila bigkasin ang lyrics ng kantang nila. Kasi ang fun fact about them, no, hindi pwede daw na swabe ang kanilang boses. Alam mo, yung parang kumakanta ka talaga, hindi daw pwede yun sa Hagibis. Ang kailangan nilang gawin, yung binibigkas mo talaga ng matigas. Ganun talaga. Parang kunyari ha, di ba ang lyrics nila ay, ang lyrics. Kaya hindi ka masado. Diba, parang, lingon agad pag may babaeng dumaan. Diba, kunyari pag suabe, diba, lingon agad pag may babaeng dumaan. Sa kanila daw, dapat talaga matigas yung pagkabigkas ng lyrics na parang, lingon agad pag may babaeng dumaan. Ganun! Ganun dal talaga, para maramdam talaga ng ating mga listeners, ng kanilang mga fans, na yun, pang lalaki talaga, pang macho talaga nga mga kanta nila. Kaya sana bigay ko silang justice, no, mamaya pag kumanta tayo, at sana ang color natin may pagkamaskulado. Ayun po, kung mga sa ating mga jeepney driver dyan, mga bus driver, kung alam nyo po ang kantang Katawan by Hagibis. Kantahin natin together dito sa ating himpila 92.3, okay? At ayun na nga, diba? So, bago tayong umalis, may tanong rin ako si DJ Jojo para sa inyo. Dahil may live stream tayo mamaya, pwede nyo po i-comment dyan ang sagot ninyo sa tanong ito. Ang tanong, kapag may unang attraction sa isang tao, gaano kahalaga ang physical appearance at kailan ito nagiging secondary na lang sa personality? Kumbaga gaano ba kahalaga ang physical appearance para sa inyo mga kabibes? At tuwing kailan ba ito nagiging pangalawa sa priority list mo? Tuwing kailan mo ba napaprioritize ang personalidad ang personality ng isang tao? Ayan, yan ang tanong ko sa inyo. I-comment nyo yan sa aming live stream sa Facebook at 923FMR Manila. At syempre, maya-maya lamang, ayan na nga, kakantayin na natin ang Katawan by Dia Gibis. Pero syempre, balik tugtugan mo na dito lang sa 92.3 FMR Manila. Babush!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
2: Okay.

0: 92.3 FM Arca Vibes mo sa Soundtrip. Ang Lubel! Ang oras, 7:50 ng gabi. Kasama niyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalagat ang makabagerang DJ na pansamantalang humahalini para kay DJ ID. Ang pangalawang kanta natin for tonight, mga ka-vibes, ay ang kantang Katawan by the one and only the Hagibis. Ay, ba't yun? Yan! At ayun na nga, mga ka-vibes, kung sino man gusto makipag-duet with DJ Jaja for tonight, tawagin na ang 0954-406-1967 at sabayan natin kantahan ang Katawan. Yan! Pero bago ang lahat, kanina tinanong ko ang ating mga ka-vibes, no? At ang tanong eh, sa unang attraction sa isang tao, gaano kahalaga ang physical appearance? At kailan mo naman binaprioritize ang personality? Or better yet, simplihan natin yung tanong, personality o physical appearance ba ang mas importante sa'yo? Ayan, mga ka-vibes ha. O, sagutin nyo yan sa aming live stream. Pumunta lang kayo sa aming Facebook at 923 FMR Manila. At sagutin nyo yan, babasahin ko maya-maya lamang! Ay, may caller! Ring, ring, ring! Wala ko saan effect ng ring, ring. Hello! Hello? Is it me you're looking for?
1: Soundcheck, soundcheck. Ayun, ayun, yes! Maganda, maganda, maganda, maganda kami, DJ Jaja. Good evening!
0: Wow! Grabe yun! Alam mo, i-replace muna ako dito. Dito ka na lang umupo. Sino ka? Anong pangalan mo at taga saan?
1: Ah, si Joff lang ito. Mankain Tarisal at FMR Squad!
0: Yun! Si Joff? Joff, ikaw ba yan?
1: Yes, ako nga, oh.
0: Hello, Joff! How are you? Musta ka na?
1: Aba, ito, tama-tama, pauuwi ko lang. Ngayon, habang nagpapahinga, ayun, susubukan kong kantahin. Ayun. O kumanta nitong Katawan.
0: Oo. Ayun! Alam mo, Joe, first time kita nga makausap, no, on air. Excited ka na ba? Handa ka na ba?
1: Aba, syempre. Ready, ready na.
0: Ayun! Kanino mo i-dedicate ang kantang ito?
1: Dedicate? Parang, ano ba, magandang kanino i-dedicate? Siguro sa mga mahilig tumingin sa mga katamaan, no? Yung sa mga katawa, ay, mga sexy. Yung tipong pagka dumaan, may dumaan na sexy, yung parang yung mata, talagang susundin mo ng tingin yung naglalakad na sexy na yun. So ayun, dedicate natin siguro natin sa kanino ito.
0: Okay, sige. Nakakaloka ka, Joff! O so, dinedicate mo to sa mga lalaking tumitingin ng mga sexy, ganon?
1: Oo, pwede rin.
0: Nakakaloka. O sige na! O, kantayin natin, ha? Mahaba-haba ba ang intro nitong kantang ito, eh, okay? Mm-hmm. On my cue, ako sige, muna kakanta, tapos ikaw. Ready ka na, Joff?
1: Aba, okay. ready,
0: ha? Ayun, let's go!
2: 1, 2, 8, 7.
0: Okay! Let's go!

0: Alam mo, di ko alam kung ano, kung kayo nasisimula. Ang haba ng intro na po. Okay. Ano na ba? Sabi ko sa inyo, mahaba intro nito.
1: Sige, tuloy lang, tuloy lang.
0: Okay. Ayan na, lala, lala, lahu. Ah, buti may ano, may guidance tayo, may gabay. Lala, lala, lala, lala, lahu. Ready? Ako muna.
1: Ready na.
0: Oh my God, pag may babaeng dumaan, lalo na pag maganda ang katawan, ikaw.
1: Hello po.
0: Tingnan! Lakon! Kaming lahat!
1: Kami lahat ay binata pa naman. Wala kami mga asawa at lubya.
0: Ayon!
1: Hindi pa rin kami

0: Okay yun. Okay na ba yan?
1: Okay na yun! Dun, dun, dun. Oh my goodness!
0: Actually, Actually, laki po, dinaki ako pa yung boses ko para lang kantahin to.
1: Ang galing nga eh, ang ganda ng boses mo sa kantang ito, grabe. Fan ka ba ng Hagibis, Joff?
0: Hindi naman siguro, pero parang gusto kong yung kantahin talaga to pagka kinakanta ko sa video ko eh. Minsan-minsan.
1: Hoy, pero ano, idol ko rin ang Hagibis, na-meet ko sila sa Banana Crew, ang babae na mga maskuladong ano na yun, mga singers doon. Sobrang galing nila sa mga sirs, di ba?
0: Yun nga eh, kaso lang eh, yun nga, dahil nagkakaedad na, so buti pa rin eh, matitipuno pa rin yung katawan.
1: Hindi,
0: no?
1: ano, bago na sila. May mga iba na bago na sa ano, sa Hagibis.
0: Hindi ba yung mga original? Oh, oh. Ayun, kung siguro ko yung original pa yung nandun, eh makikita sa atin.
1: Pero bago
0: eh,
1: na sila.
0: Ayos yun. At least, matitipuno pa rin yung ano, siguro. Maraming mga chicks na maglilingulan yan.
1: Tama ka dyan, Joff. Diba? tama ka dyan. Pero Joff, ito bago ka umalis, may tanong ako para sa'yo.
0: Uy, ano yan?
1: Eh, kanina nga tinanong ko na sa ating mga ka-vibes. Para sa'yo, sa unang attraction sa isang tao, gaano kahalaga sa'yo ang physical appearance? O mas mahalaga pa rin sa'yo ang personality, ang ugali ng isang tao?
0: Alam mo, natural na rin sa tao yung pag nakakita ng physical appearance, no? Yung, siyempre, pag nakakita ka lang ng maganda or guwapo, mapapalingon ka. So, siguro, natural siguro sa tao. Pero, mas better pa rin kung yung personality rin, siyempre. Dahil, mas better pa rin yan. Kasi, ano silbi nung, yung tawag ito, yung appearance, physical appearance, eh kung napakasama ng ugali. Ayan! O kaya yung parang tawag ito mata pobre, diba? So parang useless friend, tsaka lalo kang mataturn off yan, diba? So mas better pa rin yung personality. Tingnan rin mo muna yung personality niya bago ka ma-inlove, syempre.
1: Yun! Alam mo, sakto-sakto, Joff, agree ako sa'yo na tama nga sinabi mo. I mean, normal naman talaga na pag may nakita tayong maganda, guwapo, di ba? Mapabalingon ka naman, di ba? Mababasabi ka, uy, ang ganda niya, uy, ang guwapo niya. Pero syempre, sa dulo, ang mahalaga talaga ang ugali ng isang tao.
0: Tama
1: ko dyan, Joff. Nako, maraming salamat, Joff, ha? Thank you so much.
0: Uy, thank you.
1: Ang ganda ng boses mo. Sobra.
0: At least, appreciate mo yung kanta ko. So, kahit sabi natin, medyo paus-paus pa yan, ha? Hindi. Pastida.
1: Kaya nga, di ba? Ganda-ganda ng boses mo. Sige, Joff. Maraming salamat, ha?
0: Uy, may babatiin muna ako.
1: Sino gusto mong batiin? Go ahead.
0: Siyempre, batiin muna natin ang bagada-bagada-bagada. Gabi kay Emma Chacabit Lula Cruz, at saka kaya Gerald Misano, tsaka siyempre sa FMR Scout, kaya President Doros 24, kaya BP Sari Lerma, kaya JB Sagrado, Counselor Aja, Agent Zalaka Ocampo, kaya Tresorera, Willie Sanes, at saka kaya Adrian Sabroso, Paolo Bordado, kaya William Martel, Ryan Escordial, tsaka kay Tita Leia, Colts Everyday, Felix Valdez, Lona Teski, Cruz, or Sino Cruz, at saka kaya
1: lahatan mo na,
0: Jessica May Borrero, good evening sa inyo lahat. So, ayan.
1: Gusto kayo, ang bilis-bilis mo kung magsalita. Hindi na naintindihan, Job.
0: Naintindihan nila yan. Siyempre, pwede nila total, naka-replay naman to. So,
1: Is-down
0: mo nila yung ano, yung live stream.
1: Pero gusto ko yan. In-effort mo talaga na i-shout-out sila ng bawat isa. Ma-appreciate nila yan.
0: At saka rin, siyempre, ito, si Sari Lerner, pinapasatawad ko si DJ Sajen. Tsaka rin siyempre kaya DJ ID, ayun na. Ingat kung asan ka man eh. Ayun eh. Ingat ka.
1: Ayun. Okay, maraming salamat, Joff, ha.
0: Wait, thank you.
1: Enjoy the rest of your night, Joff. Goodbye.
0: Okay, good evening sa'yo.
1: Yes.
0: Good night. Bye.
1: Ayan na nga si Joff. Nako, very energetic talaga, no? Si Joff, mapapagising ka talaga pag kausap mo siya. Maraming salamat sa'yo, Joff. Ang galing mo. At ayan na nga mga ka-vibes, ang pangalawang featured song natin ng katawan ng Hagibis. At syempre sa pagbabalik, meron na tayong segment ang tawagin natin I Dedicate, kung saan ay iniimbitahan po natin ulit ang ating mga listeners na kumanta live on air pa rin na a cappella at i-dedicate ang kantang iyon sa special someone ninyo o kung kanino man ang taong gusto nyong ipadedicate ang kantang iyon. Kaya huwag kayong aalis. Dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fresh!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Fresh!

Mga vibes, ang oras 8:04 in the evening at maya-maya lamang no, meron tayong segment na kung tawagin natin I Dedicate, ang babalik ang inyong kalugat ama kabagkerang DJ, si DJ Joshua. At ayun na nga no, kanina na nakaduet natin no, si Joff Oxales at ang ating ka-FMR squad no. At syempre kung gusto nyong may ipapadedicate kayo on air, 0954-406-1967 na ating numero. Pwede mo kayo tumawag ngayon sa aming himpilan. Maya-maya lamang makakapag-kanta tayo together, di ba? On air, dito sa 92.3 FMR Manila. At syempre, kanina nga, no, ang dalawang featured songs natin ay ang Close to You by The Carpenters at ang pangalawang featured song natin kanina ay ang Katawan ng Hagibis. At tinanong natin ang ating ka-vibes kung ano nga ba ang mas prefer niya kung na-attract siya sa isang tao, gaano ba kahalaga ang physical appearance para sa inyo. So, mamalik ko ang tanong sa inyo mga ka-vibes, no? Ano ba ang mas mahalaga sa inyo, ang physical appearance o ang personality, ang ugali ng isang tao? So, pwede po kayo pumunta sa aming social media platforms at 923 FMR Manila sa Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, and Spotify. At pwedeng-pwede po kayo mag-comment ng inyong mga sagot, okay? At live nga ang aming programa ha, ang Idiva Nights sa Facebook and TikTok. Kung kaya naman kung curious kayo, sino ba ang nagsasalita ngayon sa inyong mga

physical attraction talaga ang makita natin. At mababalingon talaga tayo. Pero again, sa dulo ng lahat, mahalaga talaga ang ugali ng isang tao. But with that, no, ang oras, 8:07 in the evening. At syempre, balik-tigtugan muna tayo dito lang sa 92.3 FMR Manila.

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: He's our great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The vibes!
4: .3 FM Arc Vibes mo sa Soundtrip, ang Lubed! Oh. Wow! Kasama niyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalugat ang makamagayang DJ. Ang oras, 8:16 in the evening na pagsamantalang humahalili ha para kay DJ ID sa programang iDiva Nights. Yon! Once again, ang iDiva Nights ay iniimbitahan po natin ang ating mga listeners to sing live on air. At ito na nga ang panahon sa sa segment natin na I Dedicate. Yeah. Wow! Ang I Dedicate po ay pwede po kayong kumanta live on air dito sa aming himpilan at i-dedicate ninyo ang kantang iyon sa special someone nyo sa buhay. Ayan. Kung kaya naman ay tumawag na kayo sa 0954-406-1967 at ayan na, tawag na kayo para kumanta na. Let's go! Diba? What are you waiting for? At kung walang tatawag, ako na lang kakanta. Ay, meron na! O, diba? Saktong-sakto. Hello?
5: Hello po.
4: Hello! Anong pangalan at taga saan?
5: Anika po, from Antipolo po. 16 years old po.
4: 16 years old?!
5: Wow! Yes po.
4: Oh my goodness! Baby ka ba? Oh my gosh! I feeling ko ikaw yung pinakabata na listener namin. Well, how are you? Musta ang school? Anong grade mo na?
5: From the meantime po, modular po ako, but grade 11 na po ako.
4: Grade 11!
5: Modular po ako kasi po, nagkaroon po ako ng mental health problem. So,
4: Nako. Well, whatever you're going through, I wish you all the best at fighting. Kayang-kaya mo yan, ha?
5: Thank you po.
4: Ayan. Ano ulit pangalan mo, dear?
5: Winard Annika Ireyes po.
4: Annika, okay. Well, Annika, dahil tumawag ka sa ating segment na I Dedicate, ano ang title ng iyong kanta? At kanino mo ito i-dedicate?
5: I'll Be There po by Julian San Jose po.
4: Ayaw, anong ganda naman! At kanino mo i-dedicate ang kanta?
5: Asas na po, wala pa po. Pero gusto ko lang po siyang kantahin kasi nagagandahan po ko sa kung paano siya kinakanta ni Miss Dian.
4: Ayaw. Okay, sige Annika, are you ready? Acapella lang ha? Kerry,
5: yes,
4: for sure maganda ang voices mo, kaya ito na, excited na ako. Okay, Annika, on my cue, ha? Okay, wait lang ha.
5: Yes, po.
3: 2, 3, 9, 8.
4: Go ahead. Annika?

0: My goodness, Annika. Ang ganda ng boses mo. Para kang anghel na nagsasalita sa aking na kumakanta sa tabi ko ngayon. Grabe. Para nga may hinil ka sa akin. Parang gumana ang aking loob. Grabe, Annika. Iba ka talaga. Iba ka talaga.
1: Thank you po.
0: Pwede bang kumanta ka ulit?
1: Pwede naman po. Yung ano
0: noong gabi
1: po,
0: na.
1: Kadugtong po ng kanta po.
0: Ay, yung kadugtong. Teka lang, Annika. Okay. Kasi gusto ko kasi ma-appreciate ang boses mo. Pero kasi kanina parang may echo-echo eh. May naka-on ka bang radio ngayon? May radio ba?
1: Meron po.
0: Oh, but okay lang na batayin mo muna. Oo.
1: Okay po.
0: Sige, patayin mo muna para hindi ma-echo. Para ma-appreciate namin boses mo. Oo, nakapatay na.
1: Apo.
0: Ayan, oh. Annika, ulitin mo ha. Kahit ano, one more verse. Oo. Siyempre, gusto ata ng mga ka-vibes natin na marinig ulit ang magandang bang boses. At ako rin, siyempre.
1: Ito po yung kadugtong po.
0: O, sige. Kerry, para sa'yo, dahil ang ganda ng boses mo, extend natin to. Okay. Ready, Annika? 1, 2, 3, the stage is all yours. Go ahead.

0: po.
1: Naiiyak ako! Naiiyak ako! Okay, Annika. Well, that was Annika, guys. Mga kabibs. Si Annika po yun, 16 years old. Mula sa, ano ulit, Annika? Antipolo ba?
0: Antipolo City.
1: Ayan, Antipolo City represent. Diba? Ako rin, taga Antipolo. Let's go! Annika, ang galing-galing mong bata ka. Ay, naka, grabe. Napaiyak mo ako. Pag nakita mo sa live stream, may luha ako. Grabe ka.
0: Pwede po mag-shoutout po.
1: Oo naman, mag-shoutout ka. Go ahead.
0: Shoutout po kay Ate Trixie Alarte. She's beside me right now po. And ayun, sa mother and father ko po. They're on their way sa Mercury Dogs kasi bibili po silang gamot ko.
1: Okay.
0: And sa Reyes family po. Mm-hmm. And sa Alarte family po. Shoutout po, guys.
1: Ayun. Sana nakinig magulang mo habang nasa biyahe sila. Di ba? Ganda-ganda ng boses. Naku,
0: DJ,
1: sana ko.
0: Pwede na daw po bang mag-regular si Annika?
1: Mag-regular? Pwede naman! Kumanta ka dito! Maging sessionistas ka dito!
0: Thank you po!
1: Uy, Annika, hindi totoo yan. Kung may original song ka, i-invite ka namin sa sessionistas. Every Sunday yan. Mag-perform ka dito live on air.
0: Yes!
1: Oo. Gumawa ka ng original song. Invitahan ka namin dito, ha? Annika?
0: As of now po, wala pa po akong original song.
1: Oh, ayan na nga, assignment
0: puro
1: mo.
0: Puro pa lang po.
1: Gumawa ka ng original song para ma-promote mo live on re-air. At syempre, deserving naman ang boses mo po para marinig ng mga kabibes natin dito at maimbitahan ka dito sa studio. Ha, Annika?
0: Thank you po.
1: Sa mga kabibes na nakikinig, no, kung kayo po ay up-and-coming singers, mga indie artists, pwede po kayo tumawag dito sa aming himpilan para ma-feature po kayo dito on-air sa programang Sessionistas. Every Sunday po yan, iniimbitahan po namin ang ating mga indie artists to promote their original songs dito sa 92.3 FM Radio Manila. At ito na nga, iniimbitahan na kita, Annika, ha? Pumunta ka dito. Update kita.
0: Aba.
1: I-follow mo ako, DJ Jaja. Kukulitin kita, ha?
0: Thank you po.
1: Okay, thank you very much, Annika. Enjoy the rest of your night. Ang galing-galing mo.
0: Thank you po. Bye-bye
1: okay,
0: po.
1: Goodbye. Ay, grabe! Grabe, ang galing! Ang galing na talaga. Nakakaiyak ang boses. Sana all, di ba? May barif pa siya na ba ng... Kinaya ko ba? Hindi talaga. O, mga ka-vibes, yan ang I Dedicate for tonight. At syempre, ito na rin po ang huling oras ng iDiva Nights. Syempre, sana natuwa kayo, no? At sana nag-enjoy at na-appreciate nyo ang ating caller for tonight. Ang ganda-ganda ng boses. And syempre, balik tugtugan mo na dito lang sa 92.3 FMR Manila. Ang oras, 8:25 in the evening.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!

0: nanalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: Our great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The vibes.
4: 92.3 FMR, Kavibes, Musa Soundtrip, Ang Luber! Ang oras, 8:46 in the evening. Kasama nyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalugat ama ko bagirang DJ na bansamantalang humahalili para kay DJ ID sa programang iDiva Night. Maraming salamat sa lahat ng ating mga ka-vibes at listeners na na tumutok at nakinig sa ating programa from 6 p.m. to 9 p.m. Once again, iDiva Nights po, Monday to Friday, ang programa ni DJ ID, 6 to 9 p.m. Siyempre, espesyal ang programang ito dahil yun nga, diba, meron tayong iniimbitahan na ating mga ka-vibes na kumanta live on air. At syempre, sa napakinggan natin kanina, grabe ang lulubit talaga ng ating mga callers for tonight. Ang gaganda ng mga boses, di ba? Kung kaya naman ay kayo, kung nakinig kayo, baka nahiya kayo, well, may opportunity ba kayo tomorrow, Friday, yan, Friday. Uy, Friday, grabe, TGIF. Malapit na mag-weekend. Pero yun nga, may pagkakataon pa kayo tomorrow, ha? Oo, i-share nyo naman ang inyong talent. Kung sa tingin nyo, magaling talaga kayo kumanta, or baka naman, hobby nyo lang, kagaya ni DJ Jaja, na hobby-hobby ko lang, pang-karaoke. Well then, go ahead. Kung tumawag pa rin kayo dito sa aming himpilan. Alright? At syempre, i-plug ko na rin ang programa ko, si DJ Jaja. Ang programa ko po every Saturday, 6 a.m. to 9 a.m. ako po ang gigising sa inyo tuwing Sabado. Oo. Every Saturday, 6 a.m. to 9 a.m. para sa programang Y2K Rewind, kung saan ang tugtugan natin dyan ay ang mga kanta mula sa early and late 2000s. Ayan. So kung may biyahe kayo this Saturday, di ba? Kung mag-long weekend trip kayo at wala kayong music, edi syempre mag-radio na kayo dito na kayo sa 92.3 sa aking programa Y2K Rewind. Wow! Once again, maraming salamat mga ka-vibes. Ang susunod na programa ay Heart Speaks. Siyempre kasama niya dyan si Pretty Girl DJ Alex. Yun. At congratulations ha kay DJ Alex na naging nominee siya for Best Music Disc Jockey sa Golden Dove Awards. O diba? Na maging finalist ka lang dyan. Ako, panalo na yan. Kaya congratulations sa'yo, DJ Alex. Sobrang deserve mo yan. As in, grabe. At ayan nga mga ka-vibes, maraming salamat. Balik tugtugan mo na dito lang sa 92.3 FMR Manila. Muli, this is DJ Jaja sa ngalan ni DJ ID para sa programang iDiva Nights.
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Chismis na naman. Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: vibes that's right. 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Big
0: fun,
3: solid
0: kaban. 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
0: Ka vibes.
1: Ang lupet.

0: single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
1: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
2: Sa isip ko yakap ka pa.
0: Dito sa Heart Speak.

Uy, kinikilig! Ang lupet! Lorraine,

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Kulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabayan!

0: with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupa!

0: tawa't saya every morning.
1: Ang programa Good Vibes.
2: Good morning.
1: Oh yeah. Ibibigay ko na sa inyo ang mga kapalaran na para sa original na Who

0: bad kasi ang lupet na 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes sa Soundtrip! Kasama mo na ang iyong favorite na pampagising sa morning, ang programang ka-vibes Good Morning! Atito na rin kami ha. Ang inyong kulitado yung sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw ma-arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam mga kulitian. Pwede mong kurutin. Huwag na wag mo lang haharutin. DJ Jackalaka is his name! Ka-vibes! Magandang umaga sa inyo, ngayon ay Biyernes. Wow naman! Thank God it's Friday, October 2, 2026. At syempre magandang umaga sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Dahil tayo ka-vibes ay napakikinggan ano, sa pamamagitan po ng mga sumusunod nating FMR stations din. Abay syempre, good morning 97.5 FMR Jensa! Good morning, 102.3 FMR Bacolo. At hindi rin mawawala, good morning, FMR Baguio! O, di ba talaga mapapaindak ka sa ating tugtugan ng ngayong umaga, ka-vibes? Kamusta ang umaga ninyo? Kamusta yung mga gising na? Pero yung iba matutulog pa lang? Agoy talaga? Abay, sana masaya at masarap ang inihigop mong kape sa umagang ito. 4:22 na ng umaga, ka-vibes. Pero hanggang alas 8 mo kami makakasama para sa mas matinding tugtugan at masayang kwentuhan. Para naman mas masaya pang umaga mo, pag-iisipin na namin kayo. Dahil ito na nga, ka-vibes, ang ating katanungan para sa ating
1: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day, speaking of agahan nga, ano mga ka-vibes, at hindi lang yan kape. Eto, ano ang paborito mong order ng silog? Actually, yung silog, ano, kahit hindi naman talaga agahan, yung iba nga kinakain nito at ino-order kahit nga gabi, dahil kalat naman talaga dito sa ating bansa, yung mga silugan talaga, diba? Silugan na! Julue! Pero ikaw ba, ka-vibes, ano ang paborito mong order o ang pinaka-bet na bet mong uri ng silog? Yan ba yung top silog? Di ba yan ba yung bang silog? Ano pa bang mga silog? Long silog, hot silog, di ba? Ano mang silog ang trip mo at ano mang silog ang nababagay sa umaga mo? Abay, wala pa rin masatatalo pa sa kasama mo ngayong umaga. Ang good vibes, good morning! Kaya naman makisagot ka na sa ating katanungan na yan. Posted na po yan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila at babalikan natin yan hindi next year ha, kundi sa pagbabalik ng inyong favorite mabagising ang programa ang vibes. Good morning with your one and only kuletadium sa umaga, ang mamamukumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam sa bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa sound trip, ang oras, 4:24 na ng umaga, really?
1: Good morning!
2: Buntis ka na naman? Ang lupet!
3: But you know what? There's the truth.
4: Para kang tinig na nakatawa.

0: Nax, pawis na pawis ah. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
0: Ang lupet.
1: Ini ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka vibes sa sound trip.
0: Ang lupet.
1: Thanks. Ito na ang inyong ka vibes sa sound trip. 92.3.

na nga ka vibes. Share lang namin na kahit hindi ninyo tinatanong ano, alam niyo po ba na ipagpapatuloy na po ng anim na lungsod sa Metro Manila ang naudlot na pag-i-implement po ng NCAP or No Contact Apprehension Policy. So darating po yan na Lunes, October 5, 2026. Dahil nga po ano, ang Supreme Court ay nilef na po yung remaining TRO or Temporary Restraining Order para po sa pulisiya na ito o no contact apprehension policy or yung tinatawag po natin na NCAP. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin ano, pwede ka nang mahuli in just one click po ng camera ng inyong lungsod o camera sa mga kakalsadahan ng inyong lungsod. At ito na nga po ano, yung anim na lungsod sa Metro Manila kung saan ipagpapatuloy na po nila yung naudlot. Hindi po yan na naudlot na pagsasamahan, kundi naudlot po na NCAP. Ito po ha, City of Manila, Quezon City, ganun din po ang Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa City, at San Juan City. Ulitin lamang natin mga ka-vibes ha, yung anim na lungsod na siyang magpapatuloy na po ng pulisiyang ito ng NCAP. City of Manila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa City, at San Juan City. Ayan mga ka-vibes at mga lungsod na nabanggit kung saan ipagpapatuloy o ire-resume na po nila itong NCAP na ito sa kanilang mga lungsod. We shout out sa inyo ha, all the way from Manila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa at San Juan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan na mga ka-vibes. Kayo man po ay nakatutok ano, habang kayo ay nag-aagahan o baka naman na talagang sadyang pabangon pa lang kayo sa inyong mga higaan. And shoutout sa mga banig ninyo! Magandang umaga mga ka-vibes. At least, di ba malaman nyo na na pagdating ng ikalimang araw ng Oktubre, wala nang gulatan. Pero dapat talaga, ano, ayan mga ka-vibes, maging aware din tayo sa mga pagbabago na iyan sa darating na Lunes. Ayan ang mga ka-vibes. Kaya naman, shoutout din sa lahat po ng mga nakakapakinig sa atin, ano, sa mga panaderya, sa lahat ng mga paresan. Ganon din po sa lahat ng mga tindahan na alas 4 pa lamang ng madaling araw ay talaga nakapihit na ang kanilang mga radyo, mga transistor sa ating himpilada. Good morning po sa inyong lahat mga ka-vibes. Shoutout din ano, kaya Ate Emmy Hernandez at Kuya Randy Artiaga Santisas na nakikinig na po sa atin sa oras na ito. Ganun din po si Lawrence Manipor, si William Mortel, si Sari Lerma at ang buong FMR squad na nakatutok na sa atin na sa oras na ito. O siya, dyan lang kayo mga ka-vibes ha. Magbabalik pa rin naman ang inyong favorite papagising, ang programang Vibes. Good morning! Siyempre kasama pa rin ang inyong kuleta dem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw ma-arriba si mama dito lang yan, kasama niya pala si DJ Jackalong. Dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang lupeta 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes sa soundtrip. Ang oras natin 4:48 ng umaga.

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet.
1: Ang oras sa FM Radio
0: 4:57. Ang lupet.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
0: Ang lupet.
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
2: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

tawa at saya every morning.

0: mamma mia. Ci ha preparato il programma anche Good Vibes. Good morning. At ito na, ihahatid na natin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran sa oras na 5:19 ng umaga. Ito na, kunin nyo na ang hulala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala.
0: Para sa mga sumusunod na zodiac signs, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo, makinig at maninig. O Jimpa, nakawala yung pabo. Makikuha ho. O eto na nga ang mga sumusunod na kapalaran ninyo para sa October 2, 2026. Aries, slow down. Baka kamamadali mo, bumangga ka naman. Tama naman. O Taurus, nasa bingit ka. Ah! Nasa bingit na kalian. Nasa bingit ka, hindi na kamatayan ha, kundi ng pag-iisip kung magre-resign ka na ba o mag-i-stay pa. Wow, taray, should I stay or should I go? Sabi ng mga tala, ang 13th month mo ay nalalapit na. Bibitaw ka pa ba? Tama naman! Diba, kung kailan ay parating na yung bonus, kakapabibitaw. Pero, Jivaka Vibes eh, kung talagang hindi mo na kaya at gusto mo nang bumitaw, abay, wala na tayong magagawa dyan. After all, buhay mo naman yan. After all mo kami, Mama Mia. O Gemini, may makakatabi kang malakas. Hindi ang talk po, kundi magpatugtog. At di man lang makakaramdam sa mga taong magpapahinga o matutulog. Kung ayaw niya magpatulog, siya na lang ang patulugin ninyo. Tama, napakadaling usapan, di ba? O Cancer. Cancer, unti-unti ka nang mapapaaray sa pagtaas ng mga presyo sa lahat ng iyong kinukonsumo. May maghanap ka ng murang alternatibo para hindi ka mapamura sa araw na ito. Tama naman, di ba? Mapamura sa budget, ha? Oo. O ito na nga, Leo. Leo, dumating na ang oras. Alin, dumating na ang oras kung saan na malilito ka kung magpapatugtog ka ba ng pangpasko o makikisabay sa pananakot ng mga multo. O kung anong trip mo, yun ang sundin mo. My point. O, Virgo, magpamiss ka muna. Wow, taray! Magpamiss saan? Parang gusto ko na nga din. Ha? Magpamiss ka muna, Virgo! At yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay labas na po kami dyan. At ito ako si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa magang! Pag-21 na ng umaga ka, Vibes! Sa ano nang ginagawa mo sa oras na ito? Baka naman hindi ka pa gumigising kung may pasok ka ng alas 8 ng umaga sa iyong opisina. Lalo na kung malayo pa ang iyong babayayin ka, Vibes. Baka panahon na siguro, ano? Panahon na hindi lang para magbago ka. Panahon na para bumangon ka na! Bangunin ang sarili! Hatakin ang sarili! Pero para sa mga work from home sa oras na ito, aba kayo ay napakaswerte! Ang swerte naman! Sana ako nakakapag-work from home, di ba? Ganun talaga yan, no? Parang kanya-kanyang swertian lang talaga yan pagdating sa mga kumpanyang mapapasukan. Pero syempre, may mga ka-vibes naman talaga tayo na hindi naman talaga pwedeng mag-work from home, lalo yung mga nasa operationals o kaya naman yung mga frontliner. Sige, subukan ninyong operahan yung isang tao gamit yung work from home setup na yan. Kung di tayo magkamali lahat dyan. Ay, Diyos ko po, 5:22 ng umaga ka, Vibes. Ano man ang ganap mo sa oras na ito, kung ikaw man ay inaantok pa, huwag ka mag-alala, gigisingin namin ang diwa mo sa ayaw at sa gusto mo. Dahil kami pa rin ang inyong makakasama hanggang alas 8 ng umaga. Dito pa rin yan sa inyong favorite pabagising. Ang programa, ang Vibes, good morning! With your one and only Colette Adams sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa, pero ang araw maarriba si mama at syempre kasama rin si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang the Bet 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes sa sound trip. Ang oras 5:23 na ng umaga.
1: Good vibes. Good morning.
2: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: magbabayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes, sa soundtrip.
0: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Magandang umaga pa rin sa inyo, mga ka-vibes! Siyempre, ito pa rin, kasama nyo pa rin ang inyong mama mo kumakaribas ng tawa. Pero ang araw arriba, si mama mia! At eto na nga, ka-vibes, ihatid na natin at huwag na patagalin pa ang ikalawang kamada ng inyong mga kapalaran, dahil narito na siya, ang Hulala!
1: Iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
2: Para sa mga natitirang zodiac signs, huling anyam na zodiac signs, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces, makinig at manginig! Wow! Aso naman yung nakawalangan. Uy, pakitali po yung pakitali. Pakibantayan po ang inyong mga aso, mga ka-vibes, ha? Oo, makalabas yan. Maka-aksidente po yan, ha? At maka-aksidente din ng inyong mga fur babies. Mahirap na. O, ito na, Libra. Libra, magpalano ka ng iyong magiging bakasyon para mabago naman kahit sandali ang iyong sitwasyon. Uy, nakaka-burnout din po talaga yan, mga ka-vibes. Totoo yan. Kapag hindi kayo nagbabakasyon o kaya naman palaging paulit-ulit na lang ang inyong mga ginagawa, diba? Lalo kung hindi ka naman sanay talaga sa mga rutinary na mga gawain. Abay, talaga nakaka-burnout yan. Kaya bakasyon-bakasyon din, ha? Kami na bahala dyan. Hindi sa sahod mo, ha? Kundi sa good vibes na lang habang bumabiyahe ka pa punta sa bakasyon mo, ha? Yun na lang. O, Scorpio! Scorpio! Magcha-charge ka, pero malalaman mo nga ang saksaka na ay maluwag pala. Ay, maluwag pala. Bakit naman maluwag? Makasira na. O, Sagittarius! Sagittarius, matutuwa ka dahil kakausapin ka ng kapamilya mo. At this time, wala siyang kailangan sa'yo. Sadyang gusto ka lang makausap nito. Enjoyin mo lang dahil ngayon lang to. Ayun lang. Ngayon lang. Boring. O, Capricorn! Capricorn, idaan mo na lang sa daanan. Saan pa ba idadaan yan, diba? O, Aquarius! Aquarius, ilalabas mo ang iyong version ng kwento, pero hindi mo kailangang ipagpilitan sa iba na kailangan nila maniwala sa'yo dahil ang mga tunay na nakakaunawa ay lalapit sa'yo ng kusa. Taray, parang napapanahon yan, ha? Sino kaya yan? O, Pisces! Pisces, wow, tatalon! Tatakbo, sisigaw ang pangalan ng Bebe Loves mo. Wow, taray! Tatalon, tatakbo, sisigaw ang pangalan mo! Ho! O, diba? Iba ka naman kasi may ginawa ka kaya sinisigaw ang pangalan mo. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Uy, tandaan ang mga between ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay labas na po kami dyan. At ito ako si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa pagang. So good vibes, good morning. At syempre binabati natin lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok na sa atin sa oras na ito. Kabilang na dyan, ano, si Coach Everyday. Everyday okay. Si Ate Mary Dulay, Dennis Fernandez, John Antonio, Anthony Gloria, si Greta Cruz. Yung na Greta, see ya! Magandang umaga sa iyo, Ate Greta Cruz, ha? At syempre, ganun din, si Kuya Randy Esplana, at si Colectol, at Simon Wright, na patuloy pa rin nagko-comment sa oras na ito. FMR Squad, good morning sa mga taas na ninyo! Oo siya, mga ka-vibes! Abangan ninyo, ha? Dahil syempre, magpupuksaan pa rin tayo. At susunod na iyan, dito pa rin, sa inyo favorite pabagising, ang programa, ang Vibes, good morning with your one and only kulitadim sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw ba, arriba si mama mia. At syempre, si DJ Joko Loko na kinakabag sa oras na ito. Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupea, the 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa sound trip. Ang oras, 5:52 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
0: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: Naks! Bagong riban na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! Alas 6 impunto! Ang lupet!
1: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Really?

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Good Vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Good Vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang Good Vibes! Sa Saldrin! 92.3 FMR 92.3 FMR

0: October eh. Pero grabe talaga ang mga kaganapan, di ba? Kahit anuman niyang buwan na yan. Magmula pa man nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Napakabilis ng panahon, di ba mga ka-vibes? Para nung nakaraan lang, abay eh, nagpuputukan na dahil nga eh salubong sa bagong taon. Pero ngayon, di ba, malapit na namang mag-undas, malapit na namang mag-sembreak ang mga bagets, malapit na namang magpasko, at malapit na naman tayong kumain. Malapit na naman kayong kumain ng ubas sa ilalim ng mesa. Di ba, para sa mga single dyan? Magandang umaga sa inyo mga ka-vibes ha! Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes sa South Trip. At syempre napakikigam mo pa rin sa oras sa 6.37 ng umaga ang inyong favorite pampagising, ang programa ang Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka kasama mo pa rin ang iyong favorite kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw aray ba si mama at syempre si DJ Joko Loco, siya po ay nasa kanyang crib ngayon. Wow, crib taray talaga. Uy, mag-aiga ka DJ Joko Loco. Ayan, kinabag na si DJ Joko Loco dahil hindi siya natutulog. Ha? Kinabag dahil hindi natutulog? Parang bago yun, ha? Yes, si DJ Joko lang po ang may kakaibang ganyan na nararamdaman, ha? Kaya so, shoutout sa'yo, DJ Joko Loco. Magpahinga ka, matulog ka. Oo, dahil mahaba-haba pa ang tatahakin mo sa mundong ito. Shoutout sa lahat din ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig. Saan man kayo, ano, naroroon. Ay, napakikinggan tayo sa bus man yan, sa mga jeep, ano, sa, uy, lalo sa mga bus, ha, sa biyahing Ayala, Pasita, yung mga bus po na GPS Transport, De La Rosa Liner, St. Rose Transit, yung mga biyahe na yan, nasasakyan ko po iyan. Abay, maraming salamat po dahil nakatutok at nakaantabay po kayo sa aming mga programa. Tunay na kami na nga ang bet na bet, kasi ang bet. At syempre, eto na nga ang pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino dahil mag-isa lang ako ngayon. Abay, syempre tuloy pa rin ang puksaan. Pupuksain ko ang aking sarili. Abay, di ba nga grabe na nga ang October. Abay, kantahan na lang muna siguro natin yung mga taong nakakaramdam, ano, ng ano na bang gagawin ko sa buhay ko. Di ba? Gusto mo na bang bumitawag naman sana, di ba, ka-vibes? Dahil nga, ano, pag mga ganitong season talaga, ano, mga ka-vibes, lalo kapag mga bear months na, kasunod bukod sa nararamdaman ng mga tao, napapalapit na ang kapaskuhan. Abay eh, napag-iisip-isipan na rin nila na ano ba ang gagawin ko sa buhay ko. Diba, hindi maiiwasan yan. Yung mga nagkakaroon ng bigla ang plano dahil bigla nga naisip nila na naku, hindi pwedeng matapos ang taon na ito na ganito lang ang ginawa ko. Dapat marami. Dapat dagdagan pa natin, 'di ba? At yung iba naman sa kanila nagkakaroon pa ng ibang mga goals. Yung iba hinahabol ang kanilang mga New Year's resolution. Hindi pa naman magbabagong taon ka, vibes. Hindi pa rin naman magpapasko. May panahon pa. At syempre, dapat habang binabaybay natin ang buhay na 'yan, kalma ka lang, ha? Kalma lang. At makinig ka na muna sa amin, ha? Dahil ito na nga. Abay, sana kayanin ko 'to, ha? Oo, hindi ko alam kung ano pinagagagawa ko habang nagsusulat ako ng puksaan na ito kanina. Pero ito ang para sa inyo, ka vibes. Kaya naman, ito na ang buksaan sa agahan!
1: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan!
0: Oh, good luck to myself! Para to sa lahat ng mga nagtatanong, ano na bang gagawin ko sa buhay ko? Dahil matlapit nang i-welcome ang taong 2027. Napalakpakan na muna sa lahat dyan na mga may quarter life crisis, may midlife crisis. Para sa'yo po. Oh, yeah!

0: buhay. Sadyang ganyan ng ating buhay. Minsan may swerteng taglay, pero minsan sumasablay. Pwedeng idaan sa tagay o sa beach ay magpagpay. Basta huwag kalimutan magsaya habang binabaybay. At kung matapad man o hindi, ang buhay mong minimite. Sana patuloy ka pa rin na tumawa at ngumite. Tandaan na this life, hindi iyan pagalingan. Dahil ang tunay na panalo, may saya't kapayapaan. Hey! Break it down, yo! Break it down, yo! Short and sweet lang, mga ka-vibes. Diba? Ikaw ba'y nakaka-relate sa ganyang katanungan, ka-vibes? Grabe, 641 ng umaga, existential life crisis yung nagiging topic natin ngayon. Pero alam nyo, napaka matindi nga talaga nga katanungan niyan, ano? Kahit na anong edad, tinatanong ho yan. Sa social media nga, basta pag pumatak na yung buwan ng Oktubre, lalo pag nag-Nobyembre at Desyembre, talaga naman nga mapapatanong yung mga tao, ano ba nangyari sa buhay ko? May na-achieve ba ako? Pero mga ka-vibes, hindi lang naman dapat yan na tinatanong mo sa sarili mo, di ba? Naging masaya ka ba all throughout this year? Diba? Paano naman ang happiness mo? Hindi lang naman tungkol sa ganyang katanungan na ang buhay kung ano ba yung mga na-achieve mo. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon, diba? Sabi nga sa kanta ay ikaw ay nasa ibabaw. Minsan talaga ay kailangan mong tahakin at baybayin ang ilang mga pagsubok sa buhay. Pero sabi nga nung ibang mga netizen natin, ayoko na po maging strongest soldier mo, Lord, tigilan na natin po. Diba? Lahat naman ay ayaw talaga ng pagsubok, pero hindi natin maiiwasan yan sa buhay. At ikaw ka vibes, ikaw man ay anong taon ba? 25? 29? Pa-39? O kaya naman na pa-59? Diba? Lahat tayo ay nagdadaan sa ganyang katanungan. Kaya nga diba na-invento yung mga term na quarter life crisis o midlife crisis. At ano pa ba? Basta lahat ng anong klaseng life crisis, existential crisis, ganyan. Ang mahalaga naman sa buhay, ano, kasi parang yung mga tao parang talagang naghahabol sila sa kung anong marireach nila sa kanilang buhay. Gusto nila na, hindi, kaya ko pa. Gusto ko pang gawin itong mga bagay na ito dahil feeling ko bata pa ako, malakas pa ako. At si Kumare may ganito siyang achievement . Dapat ako din. Diba, kinukumpara yung buhay. Alam niyo ka, vibes, sabi nga nila, ano, nanakawin ng pagkukumpara ang kasayahan na meron ka ngayon sa buhay mo na ito. Kung patuloy mong kinukumpara yung buhay mo sa buhay ng kapitbahay mo, diba, sa buhay ng katrabaho mo, sa buhay ng kumare mo, kumpadre mo, o kanino man yan, diba, minsan nga, pati mga mas bata sa kanila, talaga namang kinukumpara nila. Pero kasi, diba, magkakaiba naman po tayo ng timeline na tinatahak na panahon sa ating buhay. Hindi mo pwedeng ikumpara yan, dahil kanya-kanya pong adventure yan, ka-vibes. Kanya-kanya tayo ng itinerary, ha? Oo, kalma ka lang, be. Hindi porket nakabili ng bagong washing machine yung kapitbahay mo, gagayahin mo na rin. Paano kung wala ka naman pera, basta maipilit mo lang, di ba? Talagang ibalay mo naman kailangan nila. At hindi ka rin naman nakakasiguro talaga, di ba, na yun ay fully paid. Malay mo, yun ay 6 months to pay. Diba? Ikaw talaga ka, vibes. Yun lang ang ating lesson sa panahon na ito. Dapat kung ano man yung narating mo sa panahon na ito, siguro ipagpasalamat mo yan. Dahil nandito ka pa. Yung iba gustong gumising kinabukasan pero hindi na nakakamulat ang mata. Pero ikaw, humihinga ka pa. Oh, akalaan mo yun. Kinaya mo, be! Nakarating ka nga sa buwan ng Oktubre . Oy, happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong araw na ito. Sobrang random. Happy birthday sa inyo, October 2. Abay, sana pagkabahay pa ng Diyos ang buhay ninyo at mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Oo, season nyo ito at huwag yung hayaan na may mag-angkin ng inyong panahon. Shoutout ha sa lahat ng mga ka-vibes natin. Ito ha, si Never Naging Kami. Wow, taray, Never Naging Kayo. Bakit pinapangalandakan mo pa? O ito, Never Naging Sila. Shoutout sa'yo. Ito naman, si Agatha. Hi, Mama Mia, I'm back. E di, you're back? Ito naman, si Jeff Tads. Sabi niya, naiinip na ako. Gusto ko nang magbagong taon. Gusto ko nang magbago. Ayan, isa pa yan. Diba, hinihintay pa magbagong taon bago gawin yung pagbabagong gusto nilang gawin sa sarili nila. Well, kanya-kanya nga naman tayo ng trip sa buhay. Kanya-kanya tayo ng oras kung kailan natin gagawin yan. Pero ito lang ang paalala, mga ka-vibes. Hindi porket na hindi pa nagbabagong taon na hindi mo nababaguhin yung dapat nabaguhin mo sa sarili mo. Abay, wala naman pong schedule dapat yan, diba? Minsan kasi nagkakaroon tayo ng unrealistic, ano, ng mga expectations sa mga sarili natin na dapat pagdating ng ganitong taon. Abay, nagawa ko na to. Dapat sa September ko na lang ito gagawin. Tapos sa September. Dapat nga, wake me up before September ends sa tayo. Oh, diba? O ikaw ba, ka-vibes? Ano ang hirit mo dito? O ito, nagpapa-shoutout si Yanyan. O hello sa'yo. Ito naman, si Louie Basco. Wow, Solo Friday. Solo Friday talaga, but thank God it's Friday. Ito naman si Jessa. Tama ka dyan, DJ Mama Mia. Tama ka rin, Jessa. Dapat huwag kang magpatalo. O ito naman si Madam Carol. Good morning din sa'yo. Ito naman, sino ba ito? Si Your Violet Girl. Sino si Tita Catherine? Ang random mo naman, be. Ito naman na si Louie Basco din, nakikinig sa atin sa oras na ito. At si John Dio, maraming salamat sa iyong pakikinig. Si Nilo, magandang umaga rin sa iyo. Good morning daw sa ating lahat, sabi ni Nilo. Ito si JM Paul, pa-shoutout na mamaya. Hindi, shoutout sa mukha to! O, eto pa, si Ailey Mabanana. O, shoutout sa'yo, ha? At si Chris 1995 pa. Shoutout naman, kaboses ni Zamora ng Good Morning, ha? Sino ho yun? O, shoutout sa inyong lahat, lalo na sa FMR Squad. Kaya Kolektol, kay Ate Emmy Hernandez, kay Simon Wright, kaya William Mortel, kaya Sari Lerma na nakikinig sa atin sa oras na ito. Jessa ng ng Rosario La Union. Good morning! At syempre sa mga ka-vibes din natin na nakatutok sa ating Facebook page dahil naka-live po tayo dyan ngayon. Ganun din po sa ating YouTube channel. Abay, good morning po sa inyong lahat. At nakalampagin nyo na ang inyong tasa, plato, lahat. Nasabayan nyo ang ingay natin dahil hanggang alas 8 nyo pa kami mapapakinggan. Dito pa rin yan sa inyong favorite papagising, ang programang Vibes Good Morning! Kung may hirit kayo, Violet Reaction! Violet Reaction! Di ba? O kaya naman Blue Reaction! Tara yun o, chemistry? Abay, mag-commenta kayo sa ating puksaan. Malay nyo naman ay mabasa pa natin yan. At mamaya, may dugtungan pa tayo. Marami tayong pasasagutan sa inyo. Oo. Marami tayong pa-quiz dito at pag-iisipin namin kayo. Hindi lang namin kayo paliligayahin. Kaya naman, natutok lang dito sa inyong favorite na pabagising. At kasama pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba. Si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Magpagaling ka, DJ Joe Coloco. Habaan mo pa buhay mo. Oh, at syempre, dito lang yan. So bet na bet. Kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa sound trip. Ang oras natin, 6:48 ng umaga.
1: Good morning!
2: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: utang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:56. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yup!
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Tawad saya every morning.
1: Ang programa Good Vibes.
2: Good morning.
1: Oh yeah, naibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran na para sa original na

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: Goodbye! Hi! Good morning sa inyo! Mga wake me up before you go-go! Wake me up before you go-go! Gising na ba kayo? 7:17 na ng umaga ka, Vibes. Tandaan mo, may pasok ka pa, ha? Hindi pa natatapos. Ang linggo na ito ng tuluyan. Bagamat malapit na tayo, abot kamay na natin. Ang weekend, kailangan mo parehang magbanat ng buto. At ito na nga, ka-vibes, 7:17 ng umaga. Ipagpatuloy na natin ang pag-iisip sa umagang ito. Alam niyo, programa natin parang brain teaser to. Ang daming tanong, ang daming parang pageant din siya, ang daming Q&A. Pero masaya, di ba? At least hindi lang tayo nakatunga nga. Ay, nako. Ito na nga, para sa ating dugtungan. Dugtong, dugtong, pakitong, kitong, limango sa dagat. Ay! My goodness gracious, sariling sikap talaga tayo for this video. Ito na nga, William Martel, sabi niya, ano, muntik ko nang blank. Muntik ko nang maiwan ang plastic bag na lagi kong dala sa labas. So, anong laman ng plastic bag na iyan? Ha? O ito naman si Sari Derma, muntik ko nang makalimutan ang wallet ko sa kamamadali. Okay. O ito naman si Jeff Tad.

0: muntik ko nang makalimutan yung Tupperware ni nanay. Ayan, nangyayari talaga kayo kapag nawala yan. Ano pa yung mga yari kayo kapag nawala yan, ha? Tupperware? Payong? Ano pa ba? Nung bata ako, kapag panyo nawawala ako, nagagalit talaga yung nanay ko eh. Panyo, tapos yung mga estudyante, di ba kapag nakakawala ng lapis, yan talaga. Kasi kahit sabihin mong pa 10-10 piso lang ang lapis, ewan ko kung 10 piso na lang ba talaga ang 10 piso pa rin ang lapis ngayon, no? Baka naman na mas mataas na. Eh, syempre gastos pa rin yan ng magulang mo eh, di ba? May stress talaga yan. O, ito naman, si Ate Arlene Espira sa Kitanya, muntik ko nang sabihin, ikaw ang gusto ko, pero mas pinili kong manahimik. Dahil mas mabuti na nga hanggang tingin na lang kaysa mawala ka pa ng tuluyan. Taray! Yung totoo, Ate Arlene, gusto mo ba ang i-shoutout natin kung sino tong tao na ito, ha? Alam mo naman yung pinaguhugutan, ha? Sino ba yan? Mali mo naman magkatuluyan kayo, be. Subok lang ng subok, ha? Subok lang ng subok. Ganun naman sa pag-ibig at tinatayaan. Hindi yung hihintayin mo na lang na, well, minsan, hintay mo dumating sa'yo dahil kahit hindi mo naman hinihingi, dumadating ng kusa yung sakit mo sa ulo. Ay, hindi, yung nga tao nga potensyal mo makakarelasyon pala. Diba? Yung iba naman, talaga nga kailangan mong lapitan, kailangan mong suyuin, at kailangan mong tayaan para mapangyari yung gusto mong mangyari sa inyong relasyon. Ay, taray, ha? Oh, ito na nga, si Tony Boy Bautista. Wow, taray. Muntik ko nang ilipat ang dial ng TV set. Okay, next. Ito naman si Joel Jason. Sabi niya, muntik ko na matamaan ang jackpot sa loto. Abay, sana all, di ba? Sana all na lang talaga. Ito naman si Joy Barbarona. Muntik ko nang maabutan si Cross. Oh, ito naman si Collectol, muntik ko nang minahal. Yung sabi ko, laro-laro lang. Ay, taray naman, laro-laruan. Tapos mahal-mahalan. Hanggang tapos, ayan, iyak ka ngayon, di ba? Ikaw talaga, Collectol? Alam ko ba may anak ka na? Ito na nga, mga ka-vibes. 7:21 na nga umaga. Bakit sagot ka pa rin sa ating dugtungan dahil hanggang alas 8 mo pa makakasama ang iyong favorite papagising, ang programang Good Vibes Good Morning! Siyempre, kasama pa rin ang iyong kulitadim sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama si DJ Joko Loco na siya yan nagpapahinga ngayon, ha? DJ Joko Loco, kung nasaan ka man ngayon na matulog ka, ha? Matulog ka kasi puyat talaga yan. Lipas gutom, puyat lahat na. Kaya naman ka vibes, ito pa rin ang bet na bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR, favorite music radio, ka vibes sa sound trip. Ang oras, 7:21 na ng umaga. Really?
1: Good vibes. Good morning.
2: Uy, nakangiti siya. Ang lupet.
3: It's a party we can do

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio
2: 7:27.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

Ang tawag sa'ya every morning.

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dokong dokong paritong ibo.
3: Perfect.
2: Perfect. Mama.
3: Really?
2: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
4: Boss, hindi po ako makakapasok. Namamaga po kasi yung dry skin ko sa paa. Kanya-kanya dahilan, ha? Kanya-kanya dahilan. Hindi po ako makakapasok. Kasi po, ang sakit po ng ingrown ko. Hoy, naku! 7:48 na, ka-vibes! Abay, bangon-bangon na! At maraming salamat pa rin sa lahat po ng mga tumutok sa ating programa. Magmula pa man po alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. So, oras na ito, mag-alas 8 ng 7:49. Abay, thank you very much po! Siyempre, ka-vibe, shoutout na muna sa lahat ng ating mga tagapakinig sa oras na ito. Tony Boy Bautista, si Ronel Espina, Juan Miguel Di Gamosha, si Gerard Michano, Ate Greta Cruz, you're a Greta singer! Uy, ito ah, may mga nag-comment din pala kanina sa ating puksaan, si Junero Windel. Sabi niya, wow, nakarelate daw siya sa linyaan ng puksaan, ha? Taray. Uy, ito naman si Rolly Estandian, na nakikinig all the way from Naguila na La Union. At si John Antonio Gloria, at siyempre si William Mortel, hindi mawawala yan. Diba? Maraming salamat po, mga ka-vibes, ganun din po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Pasay. Sa kahabaan po ano ng EDSA habang talagang tsinatsaga po nilang baybayin ang naiipon na traffic, ang bigat ng daloy ng traffic. Magandang umaga po sa inyo, walang iinit ang ulo, walang magbubutas ng gulong. Ha? Panatiliin natin ang kapayapaan sa kakalsadahan, ha? Walang mainit ang ulo. Kaya naman, habang ikaw ay nakikinig at nakatutok sa ating himpilan, ka-vibes, maraming salamat kung nabitin ka sa ating 4 oras sa pagkukulitan. Huwag ka mag-alala dahil next week naman, mapapakinggan mo pa kami. At syempre, magpapatuloy ng inyong paboritong vitamina sa umaga, ang Good Vibe Music at Chikahan. Dahil susunod na po ang programa, ang Favorite Vibe, kasama si DJ Kiko Kalikot at si DJ Main. Alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali, sila po ang inyong makakasama. Sagutan nila ang agahan hanggang tanghali. At sa Lunes ulit, ha, ka-vibes, huwag tayo magkakalimutan. Walang maglilipatan, walang magpipihitan sa ibang numero at istasyon. Dahil kami na ang bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, sound trip. At kasama niyo po at napakinggan ang inyong favorite mapagising, ang programang Vibes Good Morning! With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang araw maariba si mama mia. At syempre sa ngalan din ni DJ Joko Loco, magkasama po ulit tayo sa Lunes sa mga ka-vibes. Tandaan, alas 4 hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. Dito lang yan sa inyong bagong paboritong ipila na 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes sound trip. Ang oras natin, ka-vibes, 7:52 na!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
2: Dismiss na naman. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Good mood siya. Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga alituntunin sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region sa tatlong special non-working days mula November 16 hanggang November 18, kaugnay na pag-host ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit at related summits. Ayon sa DOLE Labor Advisory 16 Series of 2026, no work, no pay ang ipapatupad sa mga hindi papasok maliban kung may company policy, practice o collective bargaining agreement na nagtatakda ng bayad. Para sa mga papasok naman sa trabaho, may dagdag na 30% sa basic wage para sa unang 8 oras o katumbas ng 130% ng basic wage. Kung tumakip naman ang special non-working day sa nakatakdang rest day, 50% ang dagdag sa basic wage para sa unang 8 oras. Para naman sa overtime, may karagdagang 30% ng applicable hourly rate at nilagdaan naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang advisory noong September 28. Samantala, sa iba pang mga balita, naglaan ang pamahalaan ng bilyong-bilyong piso para sa mga hakbang na layong matugunan ang posibleng epekto ng Super El Nino, kabilang na ang tagtuyot at kakulangan sa tubig. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may 6.2 billion pesos na nakalaan para sa Department of Agriculture sa 2026 upang tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado ng climate conditions at pagtaas ng presyo ng fuel. May 39.83 billion pesos din sa 2026 National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga climate-related events. Para sa panukalang 2027 budget, may 45.67 billion pesos naman para sa NDRRMF, 9.885 billion pesos para sa quick response funds ng mga ahensya, 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking, 4.5 billion pesos naman para sa crop insurance at 46.356 billion pesos para sa National Irrigation Administration. Samantala, nanawagan ng palasyo na iwasan ang panic buying at pag-hoard ng tubig. Ayon kay Castro, dapat maghanda ang publiko pero walang dahilan para magpanic dahil maaaring magdulot ng hindi makatwirang pagtaas ng presyo ang labis na pag-iipon ng mga supplies.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, nire-respeto ng palasyo ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon na humihiling na linawin ang two-thirds vote threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang interpretasyon sa all members of the Senate ay nakasaad sa desisyon ng Senate Impeachment Court kaya hindi ito dapat maging usapin ng Malacanang. Sinabi pa ni Castro na kinikilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon ng Korte Suprema na ibinasura ang mga petisyon sa procedural grounds. Kabilang sa mga dahilan na pagbasura ang lack of standing at prematurity, ayon naman yan sa High Court. Samantala, magpapatuloy ang impeachment proceedings sa Senate Impeachment Court.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes.
1: Wow!
4: Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning!
1: Wow!
4: Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yup!
4: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
4: Tahan! IDiva Night! With DJ ID! 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.